0: Hi.
1: Introduction.
2: Aulewe funra wa ngba ta daye.
0: Ato.
2: Aulewe funra wa ngba ta baku.
0: Eko ojumo o, eko ojumo, eko ojumo ma. Ni gogo bi kibi ti ikanle yi. Apere re to ba nfe de.
2: To baku.
0: Aki yin o. To ba se pe aro, lo ba dodo yin be ran e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu lo sopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin legbe ibi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe ibi kan a ton pa won lerin die ni le bo mi ara lọlọrun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa ayan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa ayan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
2: ni ba ta fi waye
0: ala lọlọrun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe ase yi o wulo fun olorun oba
2: sadaye
0: ko olorun oba olojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te gbo mi lowo lowo pelu gbo awon ololufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran olorun lara mi
2: e ba si ri e no si ma wa wi
0: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan olorun lara mi olorun ba yo mo ba nife yin na o gbogbo obi ti mo gba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa baba egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan ase sile labo wa ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni to njo mo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan ba ba se daada leni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
2: atakuru
0: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
2: loju
0: fun fo ko ti mo nje kilo wa
2: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
0: eyin ka gbaju ba ale ka paju ba ale ka paju ba ale desu alolo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ala di iru tan o la wa da leyin wo la n ta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
2: ibayodi o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
2: o le se ni be so mo se ba muslimi o di ore wa da ku mo se ba muslimi o di
0: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ranti won se si odun ma ranti re abi epe ni won ma fi ranse si o ni pa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona re po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Ab Malik wireless communication concept ah ni George mo to lo yi ni baba re ah lo teri gba so ase baba kan na lo bi ohun ati Nixi brand Alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ah ni George mo ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: da lo
1: alapasu na wa da da be gbe
0: be ko ro gbe se
1: mo la pasu na da da be gbe
0: ko ye ra ma fa
1: abe gbe la da nigba kan yi a mo be be gbe ni awon eyan ah awon ta fe sise lada ise olore lara awon na mo gbe ketiketi elomi a fo di wa mu ni bi ese elomi a gba wa mu lorun elomi a fo ti wa lo gire e
0: ti o tun ba wa forijin lo do lohun ni eyan to pa ti o tun ba se wa fori
1: elomi a gbe wa ni bara adi awon elomi a si ma wo pe injafiri arun ati run die die asu seyin elomi iwaku wa ni o mo waka akiri ko le ba riri kuri ibi ta tin we wa lo won mo target ko le ba ri omi oku jibe ti o lo bi tun se ngan mi ara ni igba kan yi ti alapa oni le da apa egbe mo telese o mo ni le gbe ese re mo won pe yin lo ko yen ni le down
0: oni ba
1: won ni lasun o won ni yin ka o emi gangan na alara won ni le down igba kan re o ti mo fi mo ni igbeyin lo mo ju igbeyin loju o igbeyin ni mo wa ndo loko ada ni opolopo gba ah gaga bi ah itan kan ta mo ngbo nigba kan lenu awon afa wa wa ni
0: o wa ranti pe ola omo
1: awon kan ni won ririn ajo lo atokunrin atobirin ni won ririn ajo lo o atomade atagba na jo ririn ajo lo won wa debi kan olohun wa pa won lase pe ki won buye pe sinu apo inu apo owo won ki gbogbo won buye pe sinu re o wa nje oye won wi pe iwo to ba bu kinkini o sa ba mo iwo to bu pupo na o mo ka ba mo eni to bu pe pe yo ka ba mo eni ti o bu rara o na o mo ka ba mo
0: ka eko ni e oni ku
1: eleyin o da bi ile aye ta jo wa yi ni o eni to ba se daada kinkini to da bi horo na gbo to da bi horo mustard o na yo foju ara re ri o yo ka ba mo eni to so re pupo yo ka ba mo eni ti o se pe pe o na o ka ba mo
0: be laye e san lo pade di oro re
1: eni to kaba eni to se die yo kaba mo eni ti o se rara o kaba mo eni to buye pe ta nso yi na o kaba mo eni ti o bu pe pe yo kaba mo ti afiwo emi so nye yi se nti mo daru si o ti mo daru da pe so nye yi se nfo kan ba roye emi bo adeyin nka mo to ti de lo ro yi alawo ijo
0: saja ni ojo oku e omo iya
1: ha ola nikan na lo mo bi ta kin si si aja ni ojo oku abo mi ni o gbe oku la mo yin lo abi accident oko loluwa are oni beyin oni oju ori bi oni ah olorun ba mi nikan lo mo o igbeyin na lo si ju
0: baba fufu
1: aleni to buye pe die yo ka ba mo eni ti o bu rara rara a ka ba mo o eni to bu pupo yo ka ba mo ni wa ro ninu okan ara won pe ati eni to bu die pelu eni to bu pupo nigba to ti ja si pe gbogbo wa na la ka ba mo awon kan o ti e bu pe pe pirin pirin gege ba se mo so ba won eyan nile aye nbi pe e ja se daada ti mo to n fo ko ti mo n je ti mo to n fi n kilo.

0: gbogbo eyin asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin o olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te n bo awon ti bi n pa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te n bo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo n bere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo n se ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo n lo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je n foro le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti ati so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabe
0: ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pete bu tele won o nga ti won mo ye wo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba ke pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: se ni ore asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: ba we kun iwa se koko
0: say you want it. I'm not in. I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm on sore.
1: About
0: what I'm saying. About what I'm so asking. Don't say you want sore for say. Won't be a lady. Go send Bummy Lord. You. I just have what I'm sore. Like the young says in the canoe. Lose sore. About one man. Yeah, any girl. Lose sore. Say my lady at the family. Any girl. Lose sore. I mean, what I do. Any girl. Lose sore. Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin o jesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba python kan nbe ni sale adugbo wa mi ade python kan nbe ni sale adugbo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni awan so fun awan landlord meeting ni eh meeting ni awan landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awan ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo tin pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awan ta gba ta jo wa ninu ile
1: awo de de wa
0: roro to ba ti ka nla e ma ngun mi se ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni to ma lade ni miji ganji gan to goto goto goto gba gbogbo nu to soko so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na ni ma ti wo sososo momo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo do gaga momo fale mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sale eyin
1: we
0: tori mo vite mi na jo ki lu ayo se se ma dele nko pe aji se bi ojo la ri o ayo ni se bi baba eni ko e je kin wa pada seyin bele nya ane paito kan be la dugbo baba paito kan be la dugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo elesin papo if we pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: an ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won a sore ma se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won a se ka ma sore be na la won na ni esan to lowo ba olodumare yo san gbogbo won
1: aya ko ma bi mo alale san laye igba to bu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka ala paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: piro
0: ai ke na n pe lata buja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa ni gbogbo adugbo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni kan won kan se tap ti o ma ronu ni waju ota ni igba ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo paito ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ranu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa se giri le kan na wa yin omi adasu lati nu yara won da wa yin omi adasu ninu ile we won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa sugba ngba to dodo baba yi o pa ka mo to ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lo we o se mi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report an soro mi ye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni si waju ile re won kokko to se eh tapo to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yo wu na iyoku o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adugbo re ti won lo mi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile we won gbogbo awon talakuta to jo n gbe adugbo aro mi o ma ye ani seyin na sore ma wo se n sore se a ri mi ni abore nitori olodun le ma nse adeyin ka to ti de laaro ya alawi ijanu aja lu oyo ti gbo lasan nitori pe mi o ba ran ko ora ba mi eyan lopo lopo gba ni inu awe la tun wa yi o se sore solon lohun se sore ma wo se sore abi se sore tori kan le ba mo gbeyin lowo awa kan ni already ton gun mi de ti ton gun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi wa.

0: Chicago ni so wa nu ah ni Cincinnati man o ti gbogbo yin te ngbo mi lowo ati man na gbogbo awon ti o ma gbo nigba tin ba tun upload e sori server ti ba rin bi ti ara re ati man na ala ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lon oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun kuta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw wo ninu banki un ta ma n do ile wa lowo ba ti won fi bairo si pe o si ko ma withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re ton kon to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogo ile lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, if it's more law, yet of a tower lasting long on him, a little color.
1: Bato dami jo, Bato di aye mi, Boru mi jai for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tun nu sare wa si se tun nu sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan ni be o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo mo gbagbe mo ranti pe ko si ba ti pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah mo jidi o ma jidi o Kilo de to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a giku bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: Olopa to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ifese te ri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ani lati gba to ti pe a ma ni kini ise ji meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise ko ma se ri ni ojo ko
0: Let me be in jail, customize that. That you put a batting poker, me. That batting poker, me. You're my running little pay. I'm on said that, Daniel. I'm on said that, Daniel. What's all that? You put a bandy banner. What's he? I saw that. I didn't see. Then it's on. So what was it? Toro, what was it? A bandy was in there, man. Who was it? Five near Emma Dassi. Go say, I am. It's that. We bought you the long part. Emma Dassi. Emma Dassi. Come on, say that. Dow. Emma say that. Dow. Emma say that. Dow. Allah ba la ladi pele esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po san buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma teni to bu ata eni ti o bu pepe pin pin Gbogbo àwọn dé ààyè ibì kan tí wọ́n dé ilẹ̀ ibì kan tí wọ́n ní kí wọ́n yẹ̀wò tí wọ́n yẹ̀wò tán tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní ká padà yẹ gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ́ tá a bá ṣe ní àyẹ̀wò nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. A rà mọ̀ ká bà mọ̀ pé ká ti mọ̀ ká ṣe díẹ̀ sí o ká ti mọ̀ ká gbìyànjú ká tún sarapa ká tẹ́láì ká sáìfù ká tún sóore díẹ̀. A ní mo tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan yí pé mo sóore kò gbèmí ọlọ́wọ́ kan kà náà nínú ni o. Adéyinka bóre bá tiẹ̀ wá ti ẹ̀ wá di bí ńkọ́ ìpàdé gan òun ni o. Lèmi ṣe ń jẹ́ ká sáà máa ṣe dáadáa.

0: se tori adada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa nitosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa nitosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala di tan gbogbo ala di tan o aro ba gbogbo ala di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma n dun oloku ada o mo n bo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu Ramadan project ti won tan se lowo lowo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake ajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oju ati bajunity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi Kama, a jacarara wa lowo, ikide yi wala ti odo yu atiba, Unity Forum, jake dadu agbaye, egu account number 22180905255, egu ole kasi, 22180905255, UBA Bank, oruku account yeni, o yu atiba, Unity Forum, e uni shila sawu, Allahu mahami, hami.
0: Eje ki n tun fi asipo yi de odo Yusuf ore mi te to na da foundation le ni joni won bo na eje n wo boya foran yi boye ohun re o jade nibe won bo na ki n fi si ajo lo si bi ile awon ma ala ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation yen ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo n pe odun kan ba wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma ala ni ya I love celebrate here, nibe. Ninu awe ta lo ilo yi na ni video nbe ni Facebook page wa ta se sibe. Lori ajise bi oyo radio TV mo nbo na.
2: Ah, kini ta wa se nbi bayi ni. Pa pa ni awon ti won wa nile.

ohun eleha o jade dada in si le forward rule pa lo bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugbon te ba sa ke se mo gba o mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo pe o n fe se nkan bayi la re n da se o ni awon gan da se gan lati orile ede Dubai han ton bo n da se lati orile ede Dubai won se raise ni ale to n post e to fi di jockey ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da sa bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kilini ifonu gbogbo awon kan lori se re koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori anse pamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe nga ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa ndupe ori olodun na bi lo si bi gba ti eyin na se ndupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo oni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise aranse yi tesiwaju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun won olodun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na te na ti o gbe yin te ba nwo te ma ba wa share gbe yin na te ba fe dasi ka ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level do bi de tertiary do bi de koda ko je pelu ebo yayin na ni e mo ba si le kan si ibias ikram yusuf abbc foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: nibi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf abbc loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati mungege ayita kada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke leon erelu loke oroki lo yo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati momo fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yin le ni allos compound tora mo gbomoso ni won sugbon ati college so yan ti domo yo na nu ni agbole won ni ogbomoso ni agbole won logbomoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu allos compound tesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 080-3051-7465 ejen tun meyeji pe le kan si 081-4161-7576 ejen tun meyeji pe tori network is disconnect ni tele 081-4161-7576 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi omo amura ti lo kirun ni masalasi ni ayin ayin temi mo ro gbaya ti di nkan kan a ti di nkan kan ta fi meji mu nigbe to ti taaro yi a se won mo dupe ope tori pe gbo ni e wo pe watawo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni Adeyinka tun so lo oro e si ba mi gbo e bi be oro mi si yeyin yekeyeke e gbo mi so olodun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se wasa lati ma se wasa oro baba pastor ti mo so leke kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe talker we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugbo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi ton ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma n gba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh o won gbe soka we won gbe toilet
2: ojo
0: pa awon landlord adugbo ni won mo monitor awon na ni won mo boya won mo oya won mo gba wo ta sole lawa awon ta ba n ya gbebe ti won fi mo monitor re to pa awon kan ni o duro me boya pa mo pon marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n duro ti jo mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi e mo public properties do wa ni gbo ta awon eyan ba je sugbon o ni ka awon landlord o mojuto won o gbe n to n lo fe n to n seyin na sori sawon ara adugbo won mo riri n wo di asiko december o si ti mo wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara adugbo won le ha dele bi ka ko tun mo dele bo mi ara mi eyin lasiko December ta won christian na mo nsodun ta wa christian ta mo nsodun ara mi eyin tori mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la boni re o alaji pa eto oluwo kekere yin re o eh aro le gbe nga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo ni wa gbo eyan to ma hun yo gaja pa lo ma
0: o wa so pe
2: ato eyan lo
0: ma ni asiko december ni o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste onje ki wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara adugbo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori niwaju ile re ori legbele re.

0: mi saminu omo adepoju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba n kisa lo mi pe ka na kan wa gbo to sele laaro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kisa awon eyan kisa awon eyan e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eledua to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awowaju bagba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asipo yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan ton ri e kokko ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lo le en kemi na kin tun wa so de bi ere tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo ton fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gbokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti an gbe nilu ibadan Afolabinu Rudin Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Loyo State wa ni pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Loyo Alaafin bi sugbo mo Badala won na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja
1: Benogazi
0: Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba lo barika latori baba mi Saminu omo Adepoju ni United States of America yin ni lo California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye eyin baba ton lo omo ojura besa e ke osojo wa ba lo mo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodomu lojude oba baba mi Saminu omo Adepoju omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma ko ko na labi po ba alade baba adupe ninu igbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi okun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayina ni won sugba lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba nibi dadin polowo ko wo ko ni bo ba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bu la nbe ko le ba ri nkan bu la nbe omo oyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule elenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola ni lu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te mo ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anje ale mo wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta tun fi ni jin sofin awon ni won je o ti suwa o awon ba ti gboko bo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pelebe pelebe la ba pelebe tebi o ba ti mo pelebe wa Aziz Zarafadin ola iya gbogbo awon tan ma na wa o se wa lona kan ona keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada ata awon mi na te ma ran wa lowo lona mi lona mi eh bi awon best icon furniture
1: abi
0: plenty fashion home
1: vedu for now
0: badmus ajao dauda aj honesty lati lo eko abdurrahman abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati olanike na graphic designer awa na lo na adupe o mo tun fasiko yi dupe lowo s abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni ihin ma olanike o pẹlu gbogbo awon tan gbon safefe ni ile ise wa ni ahin aji se bi oyo online radio ni ikanni wa ni ahin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko imo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo daada a mo bo daada a mo bo daada iko ikobala iko ikejo lona aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina wa lai ibi mo kan ya lopo

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugba tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan tun ti gbo ba ti fe so yi abi to tun ti gbo le na awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won le ni onikan lati ngo pon won le ni onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice demi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa igboro la wa na oro mi o ye yin

gbogbo nkan ti owo mo to patapata na ni won na gogo si tan fi gogo fa gbogbo e na ni won fi gogo fa ah aya e forin mi si to tun je ti Ibrahim na

0: to fo okorin de yo pada fe se rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni be suve gba ti o fi mu yin lo eh la se godo dake la se godo dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya orun mo oru
1: ti ko wo ile o wa
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o a ni sirin o
1: won
0: eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo se

0: Sen gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo bi oge Adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yugbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ajo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesabo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

gbogbo bẹ se ma fu awon lakeji yin ti ma ri jeun ti won rowo hori lo nje lowo lebun lori sirisi gbogbo awon wa yin bo le ko da sinu asusu ramadan ni.

ku ti ma pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawe janu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbugbu awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibapo mu jade kisunre mu lo senu ke ma dari ko se ori pa awon agbalagba po won ni bebi ba ti ku o ninu ise ise buse to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se allah eyin ma da bi awon kan to ke ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun oba ni je se ro po olorun oba o to ijara re dagbe awon ro po olorun oba o to jara re dagbe Olorun oba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye walai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun olorun o lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro olorun lorun olorun ba n gbo fun fire fun yakani aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun fire gun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire gun olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun fire fun olorun ba yo si wori e yo kan wi be lasan ni

0: Alama ntin se o.
1: Ami.
0: O ma ntin se o. To da gbogbo wa te de wo ojora wa. O da wa awo wa ojora wa. O da wa ede wo ojora wa esin wo ojora wa. Awo wa na ojora won.
1: Lawo ma asin lo.
0: Alama ba ma ntin se o.
1: Nika man you do salibana. Wa globo bi asimin.
0: Awon elomin self righteous ni won. Awon ni won da ju loju ara won. Awon nikan ni won mo Olorun sin, na mo Olorun yin loju ara won. O futu bete, o fu ojo keje oja si ni gbogbo ojo sin won. Nitori pe inu won o da. Oyin, inu won o da. Ante ba si inu won o ba bi ke ma ba o ka se be para mole. Pelu ojo la ninu

0: 3 month purpose ventures o nilu compound owo de road papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to figi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yan won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won nile ifo pamo opening a bank account bi ba ni sanwo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sanwo na mene mene utility payment computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot ti won ti fi ero ogba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi ba o to mo to ninu o fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road papo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won nile ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni Haji se bi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo ala afin nile ni loko ni ati leyin odi ete ti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe OAUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi Ika lugu se nse ti e loto oto yi ni konko jabile yi npo wa go ndo yo seyin lori aiko woni ijo ni se ku pa won OAUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o euf n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori telemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo odo opo to ijo oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari oyo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

o tun je oye wa pe ka ma lo ma gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo to ba se pe olorun o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o ma tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o ma so ede yoruba ti ede lu ebo to je pe yoruba la ma so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun koni sawon ayin rin I want me Buran la won awon ton Buran ni awon e se pupa won ton Buran ni o se wa buli aye popo ti wa kesin lo ye gada mi ipo aye apada be ni o iwa pelu esin na lo lo n fe won bere lowo wa ke se pe esin nikan.

0: pupa wa afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won inte awon mi nda wo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azana tan wa bele akroti azana
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbeni

0: kini mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi npa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi jia iyakuya ni o fi yabo ran a se ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa wi pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogoto suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o tagbara be won ati

wala ya won temi lati gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o ba o be ka se kama kama kata kama kama bi awo.

ba mi pa ta ibandele olu salalata america won ti ki mi ni ori whatsapp won ni ramadan karim a se okolopo ramadan laye ba mi a n baba daada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu olorun ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fata ibandele olu salalata america baba sa mi nu o ma de poju a ebudola lata america ba mi alaje ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba basiwa adeniran lati ilu eko ni nigeria madam fumi kemi lati ilu ibadan fata iba lamidi lati owo londo state dada Mr. Yusuf tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiro amodu afa glow ti won ni ethere multipurpose venture ti gbo polowo won lekan ati afolabi nurudeen alaro lati orile ede libya artist michael awusola angelo lati ilu abuja omo baladigbo lomu idini adekunle baba evangelist moses akande akintunde adegoke ise aka abiodun lati inu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pẹlu awọn ti won fi ise sise won ran wa lọwọ abdulrahman abdulbasit graphic designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awọn opolopo awọn eyan ti mo le moran ti da ko won ta na nti aleyin awọn tan fadua ran wa lowo awọn tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun alaja ade ariwola ata america oni sowo ko ni samo ile tada ko laye oni simo se gbo wa si ninu orin injo kan e ya maliki ya matale sa se yede maja ke sugo ta ko ni olohun ta ko je la la mali pala walada ti oni sowo ala duka gbogbo duki ata kojo ni arun ko ni siko kan nigba na mo njo gbe nda lukiya awon daada ta ba se le mi fi nje kasama se daada awon nikan.

0: I've seen. Ni mo gbo awon nkan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sakun gbo awon nkan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu eh ka mo mi ka mo jeun gbo awon nkan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon nkan to se pataki nu ka sa fun ka se sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun are na le omo ru ipe le ori awon omo re
1: ore olahun lori ni okere
0: wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu yo mo wa saka kiri yo a ti bi pe ara ale kan ni nso iyawo kan ni nso iyale kan ni nso iyale kan ni nso elo mi o se ra re tan yo wa mo ki owo aba mo benu pe nikan ni nso
1: ala ma je ki wa yin ra
0: awon kan ta le mo se na ni pe ka ma ka qurani eni ti o ba le ka qurani ko ma fa tasuba bo se lai lai ila lao lasani wa lai olohun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasani olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to mo sin o si ni ka wa on ka mo on ka to mo sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu kolofe okan wa bo se lai lai ila lao lasan lo ba mo wa lai o lo won ka qurani na ni bo se astaga fro lai lasan ni on ka qurani na nu wow wow awon mi eni to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gbo osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o fi gbo osu yi se to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect bi ko affect bi se aye re igba wa to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi n be n gboro iyan n be o ko lo sise o le ma fokan faya ala o nbe bi o aye re o ba si yo olohun o understand ko ma ko concentrate to re lo mi bi di machine lo wa machine to le geyan lowo to le gbe mi eyan le nbe lawon lo mi tin sise ijoba ti so pohun fokan kalai lai la la ni o ba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olohun o olohun ko ni ka hara wa le mo lori pe abe se just sin fun.

check and balance it, God. Check and balance it, God. I need to look at an alcoholic okay, nigga, gun, owner, ni igbagbo back, burn you. A lot of mountain burning or can't walk, or can't one gun, ni back, boa, or can't walk, or can't any back, burn you. Ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala sila taro dile sulo ba ni wa n to je lo oni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o papa awon mi na se ma se ninu wa back Monday tawon elomi fi gba nbi ise ila awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole tolorun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won be olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo di e wa nta je lo adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon yen wa ti be ma je ka awon yen o ma ro pe baya du e gba adua ngba ke adua ma ngba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bi mo ko yan le ko gbeyawo so a ma je polorun e fun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni gbadua o gbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o mo wa ka si alajua si o ni bo se ri ni ya ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 ga lohun ba fi nsise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolohun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino loro ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fo na mo ya oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko di to e je ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o arawo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasoke mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitan na o mo se tin di ajitan na o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo kise mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe tebe ogbon kola gbon tebe o ife la o eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: are to pa gan e fori lo koko bere ma bo
1: wa bo isa alayhi salatu wassalamu ya munisleli
0: ara na bere lojo monday gege bi wigbe igbese aye nabi monday la bi igba ta fe gbe dide gbe omo jisi olohun ojo monday ina ra olohun fun ni wegbe ije nabi de
1: wa ma ta fi
0: anabi si tu kulo ojo monday
1: fala ma kala ya munisleli sa kula ma idu
0: ba to di la ro lojo monday ta ni kale na bere are na le
1: fasina bilal wa sana sobai
0: ba to di la suba bilawa lo seno nabi lati lo gba se pe mo fe lo perun gege bi ti se tele igba to deno na nabi
1: wa ko ma bi babi rasulillahi
0: o tu le no na nabi in salama
1: faqala
0: eh bilaba pe
1: assalamu alayka ya rasulallahi
0: ijoron ko ma bayi wo ojise olohun
1: faqala ti fatima tu
0: fatima ni dide si bila anabi o le dide
1: faqala ti fatima tu
0: fatima ba so fun bila
1: inna rasulallahi masigulo binafusi
0: olore anabi anabi o le dide latana ore anabi in so be fun bila ma bo
1: fada ala bilalul masjida
0: bila o le lo masalasi o duwo lenu ona igba to lori anabi ko ti e gbo ti wi dada lo ba pe
1: fada ala bilalul masjida wala mu yafu amu kalama
0: bila gbo ti fatima wi assalamu sa anabi ko gbo je anabi olo masalasi o tun pada wa
1: fala ma asba suba
0: ngba to adi pe asuba agumerin ti koja marun koja agumefa lo lu to ye ti mele
1: ja bilalu salia
0: laba tu wa lele keji pe ile mo anabi oni jade ni
1: wa ko ma bil babi
0: o du lenu na nabi
1: fa ko la gaza wa gaza
0: abadu salama salu na nabi pe ka nabi o dide asuko asuba fa koja bobo
1: fa semi a rasulullah isa utawu
0: o anabi wa gbo un bila tin salama si un mabo
1: faqala
0: eh
1: idkhulu ya bila
0: odwo bila wole
1: inna masqulu bila busi
0: are mi gbadun latana
1: wasaqula ala ya maridi
0: are na le debi gbati dide odinira
1: ya bila ilu
0: wo bila
1: mo wa baba ki ayu soli ya binasi
0: lo so fa abubakiri ni masalasi ni mo ni kokirun fa awon jeme
1: faraja bilalu baki ya buka sedida
0: nigbati bilari la ilaha illallah aso pe sallallahu alaihi wasallam nigbati bilari bi inira ti ba nabi to nigbati o jade eh bilaba damu mabo
1: faraja bilalu
0: eh oyayi nigbati bilaji jade
1: baki ya buka sedida
0: o ba bere si ni sunkun ekun na po
1: wa wa do aye je dawo ala razi
0: en fi owo ara re gba re leri
1: wa wa inadi
0: eh iwon pariwo pe
1: wa musito
0: eh oun si agbako wa la so be o lo si agbako
1: wa kito oro ya
0: eh agbo kan le mi lo fe jayi
1: wa ki sa wa sauna
0: egbe yin mi ni okan yi
1: ya laitani
0: ama sewo
1: la muteli didi ummi
0: ese ti ya ummi o sinu aye ya laitani
1: ya laitani
0: o sufu loni
1: ya laitani
0: ase aye to n gbe yi aso wa pada ri joba unu je nbe
1: ya laitani
0: iru aye o lo wa yi
1: la muteli didi ummi
0: ese ti ya ummi o sinu aye yi o n foju ri pa nabi ri nira mabo
1: fada ala al masjida
0: nipa to di pe bilali wonu masalasi
1: faqala
0: o ba pe
1: ya baba kiri
0: wo abu bakiri wo baba omoge
1: inna rasulallahi
0: ojusi olohun ni so fun o
1: ya muka tu soli abin nasi
0: onni kin so fun o pe ko kirun fun jeme
1: wa masigulo bilabusi
0: ori anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ori afa wa ko lalafia bi

0: abi nsa wa dani egba to wo mi rabbi anabi ebi ta anabi joko si ko ba ba anabi be
1: lakina
0: da mu ba ba bakri na tamal lakina fsaw emi re daru ma bo
1: fa sara saham
0: baba pari oke oniye
1: wa kara ma gishi ya alei
0: baba wolu le lo ba daku gba ti ora anabi ta o ba kiri ba daku pe kore anabi ri ati to ta ti se islamu oni kirun fun wali kilo fe sele
1: fa do ja li muslimu na ma wa
0: gbogbo awon musulumi ten be nu masalasi idamu ba won kaluku ba ndaro pe ye awon ma sofo awon ma padanu awon ma seri bu ma bo
1: fa semi anabi yu asemi anabi yu ayi salatu wa salamu doji ja
0: anabi won gbo tawon yen daro ti won sunku ninu le ohun kaluku lo ba anabi nibi to sun si
1: faqala ya fa
0: le kana anabi ba yira pada o ni wa fatima omo mi
1: ma asasiahu
0: ese tawon yen sunku ti won gbara dale in gbo ohun aro kilo sele
1: faqalati
0: fatima ni baba mi
1: doja li fakidika mi ni o ya rasulallahi
0: won daro pe wa anabi fe ku ni o fe ku laarin awon won dara yi pa won ni ri wa anabi mo ni won sunkun pe iwa anabi o fa won le na ni
1: fada rasulullah aliya
0: ba anabi ti gbo pa won muslimi ti banuje lo ba dide o ni ba pe se na ali wa
1: wal fadilu bula basi
0: e ba pe fadilu o ma basi wa
1: wataka alehi ma
0: anabi ba dide lo ba fo ko awon mejeji legbe o ti re anabi de bi pe ko le dide anabi o le jeun anabi o rorun sumo anabi wa dide o ni e pe aliwa fun mi e se pe fadilu o ma basi wa fun mi anabi wa fo ko awon mejeji o fi owo ko won lorun bayi mabo
1: fa kharaja ila al masjid
0: anabi ba wo o wa jade lati nu ile re o wa ni egbe mi legbegbe ki lo yoju sa won sabe ekun ti won sun yin ni mi la
1: wa sallani rakata li fajr min yawm lisleli
0: ah anabi wa dide o wa roju o wa yen afila meji fa won sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la anabi fi ki o fe nu awon sabe nu owa kirun na pelu barari o ti ya o si kirun na fun wa
1: suma wala bi waji ila nasi
0: gba ta nabi wa kirun ni o wa fe yan nabi ti dara masalasi o wa koju sa won jema lo wa pe
1: kola
0: o wa koju si won ni
1: ya ma sali muslimina
0: o gbe muslimi mo ri pe nu yo dun laaro yi
1: ya ma sali muslimina
0: gbogbo ẹ mọ̀mìnì tẹ kójọ sínú mọ́sálásí.
1: yá máa sá mùsùlùmí.
0: ó ní mo pe gbogbo ọjọ́ àwa mùsùlùmí pátá.
1: a tún fi wíjọ ilẹ̀ ìtàlẹ̀.
0: ń dágbére fún yín ń lọ ọ̀dọ̀ ọba tó ni mọ jíṣẹ́ iṣẹ́ tó ni mọ jẹ́ pin lónìí èmi ànábì ọfà yẹlẹ.
1: wà á lé ikún bí tẹ́kí wà láàyè wà tọ́ àti ìyẹ́.
0: wà á lé ikún bí tẹ́kí wà láàyè ìbẹ̀rù ọlọ́run ọdọ̀ ọwọ́ yín bí bá sí láyé mọ́ wà tá àti yìí ẹ sì máa tẹ̀lé tọ́lọ́run náà.
1: fà á ní ẹ̀mú fáàrí kú dunya.
0: èmi ànábì fẹ́ fà á yẹlẹ ni fà á ní ẹ̀mú fáàrí kú dunya mo fẹ́ fi ayé ilẹ̀ ni. mọ̀bọ̀
1: wà á sá àwálù yá omi mílẹ̀ lẹ́ ááhùn.
0: òní náà ní àkọ́kọ́ ọjọ́ mi òun náà sì lò pé ayé mi.
1: wà á kiri yá omi ẹ̀mí náà dùn yé.
0: òní ni mo ra ayé mọ lẹ́yìn bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ànábì yìí tún fojú kan yín mọ́.
1: fàkọ́ ọmọ wa sábà ilẹ̀ abẹ́jì.
0: ẹ rí àwọn sábẹ láàyè ẹ sọ pé sallallahu alayhi wa sallam ẹni sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ni o oun ni ku lo nitori tiwa yi ma bo
1: faqam
0: ah eh
1: wa sahaba ila baiti
0: anabi ba dide e ma nlo le ngba to ba won muslimi soro tan
1: fa allah ta'ala ila malakul mauti
0: hey anna olorun ba ran malaika ti pa yan ipi ko lo ba nabi
1: ani ahabito ila habibi
0: lo ba ngbe mi ore mi wa mo ran si lo gbe mi e
1: bi ahsani surati
0: baba lo be mo gbe awo malaika wo mura dada gbe awo re wo debi pe ba nabi ba ri o atara le re kuni kuda mu ba nabi
1: fa ini asina laka anta dikhula fa dikhul
0: baba danu na nabi jo ba fo laye bi owo le o gbodo wole lajidi
1: fain lamu ya sin laka fala tadkhul
0: tabani o mo wole o gbodo wole
1: fa bita malakul maut ala suwati arabiy
0: malaika ko sokale o sokale lawo larubawa o balẹ senu ona nabi la ilaha illallah e kama senjona mabo
1: faqala
0: to ba pe
1: assalamu alaykum ya ala baiti nabuwa
0: malaika ti paye lo ti duwo lenu ona nabi o salama sile nabi o ni salamu alayka
1: ya ala baiti nabuwa
0: nabi salama si ni ki olorun ko ma bani nje mo le wole
1: fajabati fatima tu
0: fatima ni nda lohun nda malaika ku lohun
1: pe baba lati
0: o so fun pe
1: ya abidallahi
0: wo to mo dada yi ya abidallahi
1: ya abidallahi
0: wa fa to du yi
1: ya abidallahi inna rasulallahi
0: anabi te wa wa te tori e salama
1: masigo la binafusi
0: anabi o laye lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisi ko le ri dalu baba
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika ku tu salam lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa ni muhammad
1: wa ya ala baiti nubuwa
0: ya ali nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ije mo le wole
1: fa sami'a rasulullah sautahu
0: baba gbo wa nabi ni jina jina
1: fasemia rasulullahi sautahu
0: anabiwa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
1: faqala ya fatima
0: fatima wa da nabi lohun pe
1: faqala ya fatima
0: fatima pe
1: mali faqala rasulullahi ya fatima
0: fatima anabi so fun fatima pe tanu
1: mali ala libabi
0: tani bele nu ona
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulun arabiyun
0: alokunrin larubawa kan ni ko mo pe kuti opa baba oni bele nu ona oni rajulun
1: rajulun arabiyun
0: alokunrin larubawa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: anabi ba so fun fatima pe
1: faqulitu inna rasulullahi
0: oh on fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulallahi masigo la binafsihi
0: mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yan lasiko
1: suma na da saliza
0: oba tun pepe e tun salama be ne
1: faqulitu misla o
0: baba ku me un da kojo ti lo
1: fana sa ilayya nasatan
0: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin daye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: Fakisa jilidi
0: oju o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o fere si ni magba idamu ba igbesi aye ohun
1: wa ta gaya ola oni
0: awo yi pada koja awo to n lo mo ohun ri pawo ohun ti change
1: fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam
0: pada wonu le osala iba nabi pe to n kele mo la okunrin ti wa yin ni
1: ola
0: la nabi ba pe
1: atedi rina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina malihuwa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina malihuwa
0: njo meni ti salama lenu ona
1: atadirina malihuwa qalati la
0: fatima ni ma imoluwe mori ke salama ni mo si ri pe yi lo wa wa imoru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salamu
0: anabi ba so fun fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata ani ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: ani ti pele ayo je lori ni
1: wa ko ti ushawati
0: ani ti ba gbogbo adun to da ti ba je le kan na wa lori ni
1: wa mufariqul jamaati
0: ani ti fa ayo ku laarin jamaa pe to se to wa lori ni
1: wa mo amule kubur
0: ani ti mu yan lo sa lagidi o lori ni
1: fa ba ka dida.
0: Anabi tun fọ ara rẹ fọ ma rẹ. Fatima ba sunkun. Fatima sunkun fa. Anabi wa rẹ Fatima ki omo sunkun ma. Ba ti le u ka pe laye to afira lile jokan. Anabi re omo rẹ ma bo.
1: Fa ko ya ti ya Fatima.
0: Eh lo ba ni wo omo mi.
1: Ko la ti ya waila tau.
0: Ah. Ni ya waila tau.
1: Kola ti Fatima ya waila tau. Fatima ti le khatimi le anbiya.
0: Fatima lo ma sofo pelu pe iku eni to gbe yan wa nabi Olorun soju hun. Oju hun la nabi fe fi ku. Wa la ti ba hun.
1: Wa muzitau. Lima ma ti khayu la atki ai.
0: Eh eni to daju. To si lo laju ninu awon ti beru Olorun. Ohun lo fe ku laye ni.
1: Wa si atau likito ile wa yu min asamai.
0: Ba ti gboro la to Olorun ti malaika Jibril wa soro fun wa. Eni ti gbo fun wa lo fe ku yi.
1: Ko di uri matili yauma min kalamika.
0: Eh la ilaha illa Allah. Oni ti n ba wa nabi soro yi. Uri mati o ti de won fun mi.
1: Min kalamika.
0: Ile ri oba soro mo. Wo baba mi ko soro si so mo laarin awa re nanu o wa nlo nanu ni
1: wala asima u badali o mi salamaka
0: o ti salama to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu ni
1: wala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la tabuki ya fatima
0: eh anabi wa fo gba omo bayi o wa wo omo ya oluwa omo mi ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: Anabi fi aso nu Fatima loju pe ma sunkun ma
1: la tabuki ya Fatima
0: baba
1: fa innaki
0: wa mami
1: awal ali
0: ko ko aso ara mi gbogbo ti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku Fatima yi nikan lo ku awalu min ali
1: awalu
0: i wona la koko ti won ba n pe ta la koko ninu ile mi ti o se ku bi ba si laye mo wo Fatima yi na ni baba
1: fa yi mo kola Nabiyyu alayhi salatu wa salamu.
0: Eh, anabi ba so fun Fatima pe.
1: Qala an-nabiyyu alayhi salatu wa salamu dukhul ya malakul maut.
0: Fatima, sara re giri. So fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi.
1: Fada, fada.
0: Lo na ba wole lo ba wole ti anabi.
1: Fa qala.
0: Lo ba pe.
1: Salamu alayka ya rasulallahi.
0: Ki Olorun ko ma ba iwo ojise Olorun.
1: Fa qala alayhi salatu.
0: Eh, anabi na da salama
1: pada. Ya malakul maut.
0: Wo malaika to gbe mi. Emi na ki obo ti ki emi na.
1: Ajita sayya ami ko bidon.
0: So wa ki mi ni abo wa gbe mi mi.
1: Bala.
0: Anabi ni bi tin wo yi, oju yo se wo. Ajita
1: sayya ami ko bidon.
0: So wa ki mi ni abo wa ba ile mi nu je. Babo.
1: Bala.
0: Eh, malaika ku ba soro pe
1: kitu sahira wa qabida in ansantali.
0: Mo wa ki o ni mo si wa gbe mi re ni. Amo baba fun mi lase pe ki ngba. Ina ni Olorun to ni ngba.
1: Wa illa farije.
0: Baba wa fun mi lase farijini ki ma lo.
1: Fa qala ya balakul mauti.
0: Eh, malaika ti pa yo ba so fa nabi pe.
1: Fa qala nabi.
0: Ya nabi.
1: Ya malakul mauti.
0: Oni wa malaika ku.
1: Aina taakita jibirila.
0: Oni jibirilu ore mi. Ibo lo fi si ejo wa ni. Anabi bere jibirilu. Nigba to doju ku. Oni aina jibirilu.
1: Aina taakita jibirila.
0: Ibo lo fi jibirilu si.
1: Fakola.
0: Malaika ku ba so fa nabi pe.
1: Taakitu fi samai dunye.
0: Mo fi si sama aye ni. Ibe ni jibirilu wa ajo nbo tele ni. Àmọ́ gbà tó dé sọ máa yé nìyí, ó dúró kò lè tẹ̀lé mi dé yìí.
1: Wọ́n lé màláìka Yasu.
0: Àmàláìka Ọlọ́run wọ́n kọ́ bí bá ní sọ́mà, wọ́n dúró ti màláìka Jibirílù níbẹ̀.
1: Fọláhùn yẹn lè sá àtàtà àbítọ̀ Jibirílù alẹ́ ìsàlẹ́kù wa sàlámù.
0: Bí ó ti sọ̀rọ̀ Jibirílù lọ́wọ́ ni Jibirílù bá dé, lòun náà bá wọlé. Anábì ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà là ń sọ lọ́wọ́, olóhun ti mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọwọ́ anabi wa sọ fún Jibirilu pé kó jòkó nígbèrí òun.
1: Wà jàlásà ìndà àásì yìí.
0: Jòkó nígbèrí mi ní ìmọ̀ lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ bá ọ sọ.
1: Fakọ́lá nàbí ìrọ̀lẹ́ ìsọ̀láàtú wa sàlámù. Àlámùtà àlámù ànàlẹ́ àmọ́ kọ́lùkọ̀ rúbà.
0: Anabi wa pi Jibirilu pé ọmọ ipásùkò mi ti tó ni. Alámùyá alámù.
1: Alam ti alam. Alam ta alam.
0: Omani.
1: Anna le ami akodi koruba.
0: Ki oba tin pase mi, o ti no agbe mi mi. Wo ji bi rilu omani.
1: Papa la bala.
0: Mama, Olorun ti so fun mi mama. Lo je mi no tele malaika ku wa. Mama kun ni ni wa nbi o faye le. Afa itisu.
1: Faqal an-nabiyyu alayhi salatu wa salam. Basmili mali lillahi min al-qawamati.
0: Eh, aba so fun Jibrilu, oni basiri ani, o si salaye fun mi.
1: Mali
0: ti bon ni Olorun fe se mi si.
1: Lillahi min al-qawamati.
0: Kini t'Olorun pale mo fun mi, mo gba. Ipe loni ni ku laye, ama kile to t'Olorun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye.
1: Faqala Jibrilu.
0: Jibrilu ba so fun Nabi pe
1: inna bi wa basama'i futi ati
0: olo malaika olo won be ni sama as di si gbogbo le kun sama le pata
1: wali malaika safa sufufa
0: malaika gbogbo malaika tolo ni pata won to leje otun ati leje osi fa won ti fi dale ara si olo
1: ya tasiruna fi samahi liruhika
0: won ti pale mo pe mi wa nabi o koja loni oni lo fa ye le
1: wa bi wa buli jilani qadi futi ati wali o bi kule apadi tasayalati
0: ati se gugu ya kokan lo so pelu awon bi to da awon bi ejina ibe ni wa nabi o desi
1: yete si wuna li o yika
0: won reti pe mi wa nabi o guke loni mi wa ku laye loni
1: fa qala nabi o ale salatu wa salamu ala amudulillahi wa bila amen
0: nabi ba ni mo dupe se ntolorun fe se fun mi nu itolorun toju kale fun mi nu wo jibrilu mo dupe allahumma salli salatan musina ala sayyidil musinin
1: ala

0: ayati igita ni mu wa khaira li ayati
1: wo re mi igita ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igita ni mu
0: khaira li ayati
1: wo na ya gbe aye re
0: ye qabla li ayati
1: wo ma ya mi bi ba ti to se de ba oni wa se gbe yi lo tan wo na tan jo ke
0: inna bi dunya asuwa
1: inna fi dunya
0: inna bi dunya zuruba
1: ma to koda aye la ti lo
0: inna bi dunya zuruba
1: ile to da aye ni won ti gbenu e
0: inna bi dunya zuruba
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunya zuruba wa umum le bojati
1: o se ko mo gbe banu je nbe nbe be ni le ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama
0: tilika la tadumo
1: eh eriri ateribu oni ma lo gbere
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri kara ni olodi ma reti dekun lola
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe ya je olodi ma reti gbadun lola
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba mi gbadun na sere owo pada bi o
0: inna tilika la tadumo
1: aye tan belo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
0: ya ki bi zalati
1: iwo ma ya mi
0: bi salati
1: oko ti ma sele si yen ninu aye aye yi ni berire ba kan o ma reti idakeji
0: ko
1: ti idakeji ba kan o ma reti idakeji
0: o si kalami ya fatakum
1: wo do yi ton gboro mi o si kalami o
0: si kalami
1: wo do ton gboro
0: ya fatakum saila talimamati
1: saila ma bere lo awon eyan atalimamati titi to fi wo sare kilo ma bere
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni ti lu aye
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lagbare gido mo ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni se ukamele ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni aje adamo ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lawon elere ti se to fi jade ti bi re
0: wa balate meri jale wa balase
1: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da to pin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
0: itori mu kula rijali
1: wa je so fun oloni yi oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be kilo ogun na
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
0: itori mu kula rijali
1: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo owo mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agba
0: wa ni sayile abidati
1: gbogbo awon olusi awon elese ohun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma kan won le
0: itari mu kula kebiri
1: baba la wa gbalagba tedi ba fun won
0: fi jemila akati
1: e to ba ye jelu ninu ni ni mo la dan o ti waye ba ku wi dada
2: adewo ti waye
1: gbogbo kewo loke
2: kewo loke
1: o o lohun ni
2: o lohun
3: kewo loke
2: kewo loke
1: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
1: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
2: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
1: gbogbo búbu aya rẹ nínú ayé yóò tún mọ tẹríba
2: yóò mọ tẹríba ni
1: kọdá fún ọmọ kéwà dàbí àtọ ọba lọ ní tẹríba.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn ọ́.
1: Orin afa mi nu baba agbẹdun ma o ni mímọ ìyọlẹ ìsànfàlì.
0: Láyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn ọ́.
1: Owó tó ń ṣe fàárí màrí ò lè wúlò.
0: Limẹ́ ni wà á bilẹ̀ harimi wa ṣe kati.
1: Ẹni tó ju ọ lọ pẹ̀lú ogbó.

0: ti o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori e la
1: ni mo se soro la we yan ma gbo won mi ai ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me eyan ni

0: mima se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lo do loro awon abo fi mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin papa bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole
1: ori
0: pe ye a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwo san ati nuyo gbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se tu ale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to ba se pe ti mi ma se ni
1: eleyin
0: ni won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na ko si tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o lojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon te ran bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi alalan ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye ilo mo alalan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na la wa yo su lamu lana o su yese yese o su adipele esan

0: kópa ẹni mo lè parẹ́ láyé mo wá àti kò sẹ́ni tí máa parẹ́ láyé mọ́ tí máa wá kíra rẹ̀
1: kò sí o
0: kò sí láyé mọ́ níbo ló wà níbo nirú ádá wá wà níbo nirú àwọn sámúdá wá wà àwọn èèyàn náà mo parẹ́ tí mo kíra mi kú iṣẹ́
2: àlá.
0: Ani o tan papa re
2: wa min anha ghani batu wal gharam
0: iwa nbe ninu obirin
1: ninu obirin
0: eyi to se pe beyan ba kizi e lasan
1: ni
0: waju olohun oba ko lenu mo
1: ni waju olohun ko lenu mo
0: bo ba ti tewo
1: bo
0: ba se wi pe olohun oba ba je abara bi temi ni ti ba kenyin
1: bo ba se beyin
0: ni ba so pe asiko iwe nu jiye
2: ala inna nisa akhulqna shata
0: ala maja sori bu
2: fa min al ghanimatu wal gharam wa min al ghanimatu wal gharam
0: sora re
1: ya
0: mefa
1: ya mefa
0: ati daduo de onisina
1: ati daduo de sina to duo wa
0: yo je meta laye
1: yo je meta laye
0: yo je meta lorun
1: yo je meta lorun
0: meta eta taye na
1: meta eta taye na
0: bo ba je
1: bo ba je
0: ko wa ni je ko ri bi se ko nge ise ti o se ti e pade anu mi
2: ala nisa akhulqna shata
0: ere la pe ni
2: fa min hunna ghanimatu wala
0: anabi dauda
1: olorun
0: lo sapako mi
1: olorun lo
2: sapako ghanimatu walghara
0: agbako wo lo se
1: olola ni
0: oba ni
1: eni
0: tin dajo
1: ni
0: anabi ni
1: afani
0: o wa joko
1: o joko
0: nibi ile ola to ko loke loke
1: ile ola to wa loke loke ni
0: iyawo awura ya nwa nwe nile ewe
1: nwa nwe nile ewe
0: ile ewe na
1: ile ewe na
0: o mu yawo dejika
1: o mu yawo na dejika
0: yawo ni nwa nwe ninu ile
1: ewe nu ile
0: anabi dauda
1: anabi dauda
0: o wa ri eyin orun re to fi dejika
1: ah eyin orun o wa ri dejika
0: o ma fo
1: o ma fo
0: o wa se bomage ni
1: o wa se bomage ni
0: o wa pe awon ti won sunmo to si wi pe ta lo ma arabirin bayi bayi
1: bayi
0: be ni awura ya njona yawo kan lo ni
1: yawo kan lo si ni
0: annabi dauda mokandilogorun lobirin
1: mokandilogorun lobirin ti e
0: olorun ni dauda
1: dauda
0: ototo owo na
1: ototo
0: wa annabi mi o wa ri eyin ohun obirin olobirin
1: ori eyin olobirin
0: afikọ ọtọrọ aforiji mi
2: ala
0: aba wi
2: kulqna shata
0: ki se pe ọlọrun o sesi ni
1: ko bo du
2: de ni la vani
0: amele dadi wa
2: raramu
0: ese ba debi te reran je
1: e ba debi te reran je ma
0: e tun jeran
1: e tun jeran
0: o tun
1: lenu yin ma
0: sibe e wa mo pe sagba ko mi
2: ala inna
0: e poja kale ko tama
2: kulqna shata
0: e ta yi ta ta ibi owu yi ke nawo na si
2: wa min anna ghanimatu wal gharam
0: awa asobirin di pe mo chance e awon ti sira wa awon ti sira wa
1: awon gba bi bonu
0: aba won laye je
1: aba won laye je
0: aba won lo
1: aba won lo
0: lai ni fe won
1: lai ni fe won
0: bo ba fe fe obirin ton ba nlo sodo re
1: ton ba nlo
0: fe fe afi ko salaye fọlọrun wi pe mo fe fe ni lana tan nabi mi
3: Amatele, amaba obawi, ani sopa opo,
2: ala, enda nisa, khuliqina shata.
3: Inkantela niwa,
2: wa mina anna al-ghanimatu wal-gharamu.
3: Eyi ya, awon
1: omo
3: ye je won loko,
1: awon omo ye je won loko
2: laramu.
3: E ma si so wi pe olowo ni o fe.
1: E ma wi pe olowo ni o fe.
3: E ma so be fawon omo yin ma.
1: E ma wi be fawon omo yin ma.
3: Olowo ni o fe.
1: Olowo ni o fe.
3: Lagbaja lo fe fe.
1: Lagbaja lo fe.
3: Lagbaja wo. Ko lowo lowo.
1: Ko lowo.
3: Ko lesin leka. Eni to wo pe ko lowo ni. Olowo ni.
1: Olowo ni.
3: Ba ti ko le ni ke bi o ba fe yawo ko ni lowo lowo
1: ya ba fe yawo ko ni lowo
3: lowo yo fomo ti e ko do lowo ki wo jo baramu
2: ala inna nisa
3: e wa won olomo kan olomo kan le ba pa won olomo meji meji
2: fa me ne ho me ma tu wal gharam
3: eyin samari e wa se be ko fani
1: e se be ni e ko fani
3: e ma bi mo binrin
1: e bi mo binrin
3: e ma lo binrin
1: ino lo binrin
3: e wa gbo jiji
1: e
3: se ba ni gbe san ni.

0: aluku ni ko ni
1: ko
0: ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju olohun
1: elomi
0: ipo re
1: ipo die
0: ni waju olohun
1: o
0: ba duo ba ti duo yi
1: o ba duo ba
0: yi mi ba nsoro o ba si duwo sanmo asere o si ma dari sanmo
1: asere o ma dari sanmo
0: nkan o si ma se ti ba nfe sanmo yo si ma se o nbe nle
1: ilele
0: ilele se bo wa ni oke loke ni ti nso
2: ala
0: oke ni ti
2: nso nisa
0: khuli ama.

Emi lan lomo loju gbogbo abinu eni ati gbogbo osika lu. Adeyin ka mo tun de loni agado kuta ra oke bale dugbo e ba won epo.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro to ti n soro. Ki won to biru awa yi ki ile aye yo to ma je aye tori atun gbo ninu bibeli wi pe oro na la fi dale aye togun ti o ba tulu bi kan oro ni koko tele be
1: ti mu kan fura mi ni wa rere ati wa ti a dale o lai dalaye o mo ti teya mu kan to le
0: ah Ọlọrun o wa tun gbenu mi so to ni na ma je soro se fun mi. Ma je n tenu gbo bi owo.

0: e wa gbo kin la wa mo ya aye gan
1: sebo lo ma n to gba mi ro to fin ni ka waye o
0: se mo abaki yari ni gbogbo awon eyan ma n dogbon pe ni de facto presidency ijoba president Muhammadu Buhari ebi gbogbo soju gbogbo wa ni joni to fi ingbo lo tan se elomi o bo sipo re
1: o da mi jo
0: ori
1: aye mi
0: o ma ni emi ni emi ni emi ni o je nso ni joni yi pe tan ba nso pe iwo ni iwo ni iwo ni mo ta di eyin ko ma so pe olon ni olon mo ni olon mo ni
1: ba to da mi jo
0: tori gba ta ye ri o ni won pe o wallahi taala bi o ba ti ri omo won pe elomi dandan ni
1: jo
0: ayin lo mu afo won wa kankan to bi ko o ni aisi mo na ni o gbeyin ko wa o aisi mo na ni o gbeyin ko wa awon olowo ana won o si laye mo awon olola ana won o si laye mo awon alase ana ti wo sare aisi mo na ni o gbeyin gbogbo wa abaja anada Nelson Mandela atanada
1: Asia Luka
0: Umaru Musa Yar'Adua atanada
1: Wale Okoro Wale Ibaraka
0: Papa ti wa so pa won eleyun jina si wa iwo na wo gbogbo ayika re wa won ta ejo se keke
1: Atal Baraka
0: wa won ta ejo sana eje atun pada seyin awon Haruna Sola na nko

0: Jerison Production.
1: A o le we fun ra wa ngba ta daye.
2: Ke ma wa wo gbogbo bin ta jo nso yi ta jo nso yi. O n ba emi na wi o ibi temi na tin se ti to ba ta to ba ti tabaka lupu wa ka lo tun be se ni.
3: A o le we fun ra wa ngba ta daye.
2: Tori pete pete loro yi eni to ba ta ba ko mo bi se binu ni ka ka jo lo tun be se. Nibi e ti mo so le yi emi na ti ri bi temi na tin jeran awon eyan wa leyin ti mo tin je lese temi na tin ko lu
4: olohun
2: eja yo lo yese awa ara wa wo gbogbo wa ka lo wo bi ta tin ko se ta tin ko lu olohun awa la mo fara ni ara ara wa ta wa mo lo ko ko lu olohun tori a tu olohun se e tun gba bi iwo ta ba sore fun ara wa eyan eran ara bi ara wa na la sore fun olohun tun wa fun wa ni esun ore ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba wu si ara wa se ri a wu si ara wa ni olohun yo wa san esan afiyin pinran o ti yeyin ba se mo pe afiyin pinran fun aleran kan won ati ikeji
5: iwo salabi wa
2: eran sire ko se fowo ja
5: won da e laso
2: ko si si obe ko si bileji
5: ta ba tun se to
2: iyun ba ni a je n fe yin ge ka pin
5: iwo salawo
2: nibi to ti bi si kore ke okoko fi eyin teji esenu lohun
5: o si ma wa wi
2: se ti bi o si kukuri pe o ti fe yin teji esile lohun
5: wa to hun le mi o
2: ko to wa fi eyin ja die yoku sile awa yin so tiri pe o si dede o si regi ni abi ma ni olohun ni ma nse daju afi yin pinran iwo lowo lowo lo wa be yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi eh ki lo le se fun
4: wa gbo iran to ma hun yo
2: bi o ba le do mu to fo olohun lo nko bi o si fo olohun lo bi o si fa olohun lowo olohun to je pe o n lo mejo da
4: ota sale
2: oba mi oke ti o kuku ni gbe bi falare ti o ni gbe are fele bi
4: fitina ti sheitani
2: osun won to ba fi win ka bayi na ni won fi da pada fun o
4: odi ma un jakun ife la yin omo iya yen ninu islam odi ma n ba jo mo ya je o ma un jakun ibasepo
2: awon yoruba ni la ka ipo won ni osun won ta ba fi win ka ni won fi san pada fun ni

0: eja jo wo si owo ara wa wo sawon eyan daro leyin wa ta ba lo tan kini won mo so leyin wa
1: lo te gbara le adani
0: kini won so leyin re
1: eniyan lo ma on dale opolo oye ta
0: se wa so mari ma so ni won mo so leyin re pe nlo fi le lo
1: boko on dani ko to di
0: abi won mo royin re pelu ore onilaada to se fawon eyan ko to lo se mo pe mo so le kan ti mo ni pe bo se wu ko pe laye to titi ogun meta pere ko pe laye ju be lo ko lowo lowo ju be lo bi ti karuna ogun meta pere bye na ni ipin re indo ba je
1: alabo si se bon lo mogun alaye lo ba won ko
0: atun to ba mu pela won ori nla da to ba se
1: tori gbeyin re ba foju de gbe
0: indo jeun tori ka ba wa laye ka ma ba fun ni o
1: yo ba jeun ko ni
0: eh na ni titi e ara awon titi e
1: foju ti ma lo
0: sugbon ori nla da gangan
1: ko le ni
0: o na wa ni ase sile ti o wa je abo wa ba o n lo se sile ni ini wa wa lo de ba to ba ku dan
1: ba ku
0: ina la won ma re o tun ma je awon ebi re o ma je leyin re
1: leyin to ba
0: se iwo oga le se ni wo je pa won eyan ba gba se true re percentage ni lo mi won ma gba se lowo e tun won ma yo do ma yo ninu salary won
1: kirun to tun ba we
0: ani se teacher ni isin over 500,000 abi ra slot egbon mi tori olohun ka si ma fi ara ni ara wa tori olohun nigba te yan fi 500,000 to bi ra slot se teacher jo ma gba bi 40 abi 35 40,000 odun won ni o to san 500,000 tan modern day slavery ani kini yi awon eyan o ti wa nwi awon eyan wa si ko wa mo ebi ko mara boda temi kan na ti o ti lu mi njibiti run nigba nlon ni aye civil defense nigba nta sese pari nc lodun na lon ni 2000 and kini na 13 ni abewo abi 12 abi 11 ni nti e ranti daada moke
1: oba to da wa saye se bon lowo n to gba le ro to fi mi ka waye
0: ohun si se nbe o si ni rawo bi meji abi melo lo ni leji kan gba
1: mashallah
0: o yi ti ba buru e kan na se ri to si se se
1: se bon lowo
0: omo egbon ba mi gangan family bo di je pe ke so nikan ni won wu abaje yo ti lawon je jo npin laarin ara won
1: oba to da wa saye
0: bo di je pe corruption na ni gbogbo wa ewo laburo mo san wo wa kilo gore sugbon go je pe Nigeria bi tolorun da si na re ibi ori da si na re ke bo ba si ti le rin bi won se rin won ni jo oro na lo ki mo fe mi orogun ki mo ba lowo na lowo ba wo first mail wala aro gba de si
1: mi o ko ja iri o e ti mo ti n ba de o
0: ki wa se mi nikan bam bam bam bam bam bam bam
1: emi pelu
0: ke tun wa so do boda wa yi nikan kaakiri ba
1: bala jo se ya finju
0: awon asaju awon oloselu won ti ba orilede yi je jina kọlọn ba wa tun se ni
1: fe wa o ko bi
0: ọlọn o si ni se nkan ta le se fun wa fun wa abi ọlọn ni o wa ma wa je president ile alori awa ara wa na la ma je lori ara wa laarin awa ara wa ta wa ma un fi ya je ara wa a ma wa bu awon lori loke in ti wo gan se nibi to wa nibi ipo kekere to wa nbe nko
1: awa bi kun laye
0: eyin o mo soro radio nick soro doctor le kan be na la awon tisa na ni be awon lecturer and out ni right ama ti o ba round out ti o round book o fail inu ke
1: fulapo laya koma
0: wo na njeran awon eyan nbe eyin o wo na ati ko sowo ene tin se computer
1: alabi
0: kun laye ngago ni ma disk ani hard drive ti baje hard drive lara
1: eshi ma
0: eyin o engineer na ona tun

0: ni wole ni oje ndibo fun iwe se ndibo fun na eyin ma e ma ri bi ti bi ti na wa nle e lo ko sinu na
1: to fe ro payo kele fe sa bi fe ari e wa ko e lo so be se to yo mi ni boya ko ni ni sile.
0: You don't want to choose to walk alone. You want to walk with the corrupt crowd. Money to ri pe yin o fe da to ba se pe yin nikan le da duro lori o to e duro meke Olorun ba ti si leyin alabosi yo si wa pelu yin nibe e ma ni tori pe nikan o le wole e ni dibo fun. Ah ah, nigba to ba dibo fun ta ni o dibo fun ti o wole ti wo wi ba ti to n wi ba ti to n wi ba se popularity leyin dibo fun ni abeni te wo po ni nkan ti o se fun yin.
1: Oh,
0: Aba, ara yin o nka nla ke.

0: abale aba dada
1: ka tola to po
0: ami
1: alabi alopo olopo
0: ami
1: ka tola to po
0: ami
1: alabi alopo olopo
0: ami
1: ola ma dura imi o oni waji abaye aba mi dada
0: ike tola to po alafi alopo olopo ike tola to po alafi alopo olopo
1: esi
0: ola ma dura imi oni waji abaye afa dada
1: kilo de eyin nikan ni awa sin laye akramakallah
2: akramakallah
1: wo ba nko owe leyin so ton ni lowo jara fo ya rahmakallah ese eyin nikan ni an ba bo nanu ni o ni
2: akramakallah
0: ya yakub
1: iwo yakubu
0: in patani tu yusufa
1: bi mo ba pa yusufu
0: halakani allah
1: koro mo bo pa un re
0: kama halakal umara fi akhir az-zamani
1: bolo oni eri ikoko ni loro won
2: akramakallah
1: o baba ti ko mba pa omo re iwo nabi yakubu koro mo pa un re bi o ti pa won afa kan re baba ti gbeyin aye
0: iya ya ku
1: imo igbeyin aye de eyan omo lorin igbeyin aye mo wole wa awa omo lorin e wo bi a ba lorin de e wo bi a ti bere e wo bi a lo kilo de baba kan ba ku wa tun wonu le mi awon to ba kan wa je bi mo ka ji kan ba ku eni ba tun kan a je ilé mamu kan bá kú wọn a ti tún wọlé mi tí wọn ti jẹ wọn a tún fún wọn jẹ ọrẹ mi lọ jókòó lẹ náà ń bọ ọrẹ mi ni mi mọ mọjánu rẹ bí mẹka yìí kan bá kú wọn a tún wọlé mi jẹ kí lọ wá dé yéésè ẹyin nìkan lè mamu wá ní ẹlòmíràn wàá máa kéwú mọ ní àfẹyìn nìkan inú lẹyìn nìkan wọn ti kéwú ni yéésè inu leyin nikan won ti kewu ni imamu kini eyin imamu keji odun meji di mejila eyin nikan ni imamu kan won odun mejo ese omo olomo e ma ba seje gbogbo kewu to kele e ma ba je rara e tun je imamu o wa le mi eyin nikan ni e wa kan gba na e ba lo rin koko amadu melo ni ilu awon bi ilu awon afa e wa ke ba wale kan koko eyin wo ni entebo
3: sete
1: e ti lo setel
3: wa ko
1: e ta n ba lo yi e ti lo setel awon eni olohun wa in zakatu fabikirun fi made
0: wa in zakatu
1: awa fa nbe lo ri fa
0: fabikirun fi made
1: eyin le wara
0: wa in nataku fa qawlun sadidun
1: eku eyo mo ya wa le wara eni na awa fa ilu wa ilorin ni
3: eni
1: gbogbo bi yóò tẹ́lẹ̀ ti lè wọ̀ lọ́rí wá àwọn àfa ìlọrin ọkọjá lọ́rí wá kéwù ń gbàtà ń bẹ lọ́sọ̀gbò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ara láti mọ́ ṣe fíìmù tí wọ́n ń ṣe ìyàwó ni
3: bẹ́ẹ̀ni
1: àkíní kan gbogbo gbúgbà yìí bẹ́ẹ̀jì tí wọ́n jọra wọn báyìí
3: tí
1: wọ́n dàbí àwọn ge
3: ìdè
1: wọ́n ń ṣe ìyàwó ọ̀kan kó mọ̀ ọ̀kan ṣe ìyàwó
3: bẹ́ẹ̀ni
1: wọ́n wá níbi ìyá àwọn bá fẹ́ẹ́ ṣe tí ó dùn máwọn fún àwọn láyé afa buhari ni kọ wá síwájú báwọn ìwọ̀n síwájú ní gbogbo òṣogbo láwà yìí wọn lọ́wọ́ yá yìí lọ́rin púpọ̀ ní gbogbo ìlú wọn ní bàbá àgbà wíwá láwà ní bàmbà àmà wá bí gbé ń bọ̀lẹ̀ ti kéwòrí tọ́ba ní èmi ò kéwòrán lọ́rin o ìbàdàn láti kéwò sálàáfà yìí àfà kìnínní ń bọ̀lẹ̀ àwọn ti kéwò ń lè gbágbá lọ́rin ni gbogbo bo ti wala wa ni to omo kewu lorin lo nje
4: Allah
1: Allah o se kan fun lorin ile orin ohun ni leni kan so ma je imamu wa kilo de eyan ti wa mo tin wa ni nje tin ba bo na e se ti gba nure wa wa jo ra won lo gba bayi e sin pe ri se e ri se nonu
0: wa e se ta tu
1: gbo pa nule wa lojo ra won lo
0: fa fi ki lo fi ma de
1: e sin pe ri se
0: wa e na to ku fa ka lo ha se di do
1: awon mo tin nga e wa won ti wa e wo yo mo tin be ti won ni se omi ka iwe okara ni ngu ki le ri se ese idile kan ma je mamu lo fa awon fa kan ti wa ko awon fa kan bo dinisin won fa won ni na lowo ana n pera bi atu adawi oja buro ya yin bilikisu oja gbon ya yin bo ba ti wa joba se lo ni lo ti je ilo ni lo ti je ni ko si ni je lo rin insha Allah insha Allah eya ba lo ni abi eya afa eya afa lorin e ma gbo baba ri yin e ma gbo kale ti wa eya afa lorin e mura nto e ka jagun lori yi e ma je owo ba ti je ini koko wi awon kan be to ma to safu waju njo odun to e ke le won seyin gbogbo eyin le to mo sala si jima awon kan be won omo na way to father salati subu won mo wi won wa de lati abuja won wa to safu waju awa afa tu won han qurani e wa bench won seyin eh imamu e le won da seyin ki lo de be olohun lo fi je
4: esiun
1: olohun lo fi je imamu sile to kini bo seyin afa la labinu bo seyin
4: bo seyin
1: chairman we lorin bo seyin
4: be won ye yin
1: afa da mo ronu doni eh ara le bugin bo seyin buhari musa Bori
0: yeah yeah abu
1: o ti ye ke senu eya afa de saju wa lorin o ti ye ke senu wa si ta mo se nisin awon wa si ni eja mo se je ba jo looto e ma dowo benu soro e soro ikoko ni nsepe yi ikoko ni nsepe wa gba nabi yakuba yi o lo ba gbe mba po mo re Olorun halaka mi bi o ti halaka won afa kan nigba yin aye
0: ya yakub
1: o tu wari iwo yakub
0: in ko tani tu yusufa
1: ah bo ba ti ko mo ba pa yusufu ti won ni mo pa yi
0: halaka ni allah
1: ko lo won bo pa won re
0: kama halaka li umara fi akhir az-zaman
1: baba wa re mo abo mi n lo le die baba se pe mo baba se pe mo ba po mo re yusufu iwo nabi yakubu ah ah kolon wo tun pa won re bi o ti pa awon alase re to ba ri gbe yin aye eya alase wa toni ewe sin ara yin eya alase wa toni ni lorin eyin te ba won office dani e wo ye yi ara yin e wo bi e ba lorin de tori owo eyin te ko pamo lateyin wa nko ena tan ni eni na tan olohun loye
4: allah
1: ejija olorin egba lorin lowo oya egba lorin lowo eru egba lorin lowo jo sele ri lu kan to be sele yi eyin oloselu mo ki yin gugbo iya ti yin niwaju olohun pamura gaja ni
0: wa qala lahu yaqubu
1: alabi yaqubu wa so fun wa
0: wa kayfa halakuhum
1: baba wa re mo bi te ti sadu anu ni alabi yaqubu wa bi ikoko lere oni bo ro lohun o se pa won re o po lohun o pa won re nisin bo ni o ti se awon mere rin bo ro lohun o se pa won re
0: wa qala sabun qala umarahu bila imarati
1: o pari Ela gbogbo le ba to gbo ntolo ba dikati de wa lo mi ko sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: e wa ni allahu akbar bi kolo won daun
0: allahu akbar
1: e wa e ja fara ba le to kale lo ki magribi e wa bi eri arabi yakubu wa ni iwo koko o n pe kolo won pa ore bi o ti pa lagbaja lagbaja lagbaja lagbaja re iyan merin bo ro lohun o se pa won re ri ah ikoko ni ora won alase won ma be
0: bila imarati
1: mo ni ra se pama o pa wore abi o pa wore
0: o pa wore wa inna la agniya
1: ora wo lowo ti mo wi wa nabi yakubu
0: sayamu la deino
1: bese ni o pa won bi ayawo banki gbogbo o te fi mo kere ni olowo owo banki ni won je gbese ni ikoko ni gbese ni won je e je gbese bo leje e ti e ti je ehin
0: wasa ya bu kal fuqara wa laysa ladai saburun
1: awon talika ta mo ara wa daida awon talika ta ranti eni obi wa e ja fura ikoko ni wa nabi ya
0: sayabun ko
1: awon talika o seku
0: wa laysa ladai saburun
1: awon ni ni suru e ri pa ni suru ni kilo to wa wi
0: wala yaridona bil qalil
1: awon talika mo si ni yonu si nkan to ba kere die temi olorun ba fun won won ni ma won ni yonu si
0: wa inna lil ulama wa inna lil ulama
1: olorun awon afa
0: sayabun ko bila taqwa allah
1: won ni awon afa nbi olorun o ti pa won re ngbe yayin pe won ni beru olorun ma baba wa re ma ibe olorun wa da lodi oni awon afa muti
0: sayabun ko
1: oni ko sin ta bo se tan ode oni awon odu afa kan paye eri oku ni won nge lodi oni awon afa kan be ifun omo tuntun ohun ni won jo lodi oni awon afa kan be laye agba afa na ni won ko ti en safa amo afa lawon yen pe won awon alufa alufa talufa ba lojo ko na ora ma lo ma lo re mi ami o se won so ma lo e wa wo ta won afa ba nkan de ara eri ara nta winu pe wale yi oloko sa nu eye ni e da ko re ba fun lona olohun je bale dada ola qur'anul azim ama won soro kan si ni o kili arin ni eho wa e ka bo da yin na ke gele le na mi bo gba yin ki eho
0: sayo ko
1: tori na
0: ila taqwa allah
1: iberu olohun ko wa si laye wa lodo awa fa apawo eni olohun awon agbalagba o be le ri ti mi bayi e ka ni gbogbo ti jodo afa ko si be olohun mo eyan ri pe igbeni won tun wa bi yin ipe ada se igbeni ah igbe kana a ona ni tori pe fe gujibu e je beru kera tan ke lo te ke lo torun bo na so bi ka ja gbe mo ni break mo ko mo ri yin sa ke ma gujibu ke ba olon dada ati ke gujibu ke ba olon pelu binu
4: Allah
1: e fo mu kan won tun wa nko ase ase ti awon afa won wa tese awon afa kokan ton mo number won eyin afa kilo kan yin bi oro oselu e gbe enu yin so Olorun o gbe enu awon baba yin so
0: amen
1: oro ni eyan moloku
5: Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan

0: ayin temi ogbon ma digi fi gbadi fun gbadi o si silekun afeni to ba mu kokoro edo ni to mu kokoro lowo to mu kokoro dani adeyin ka pe nbo bi awe Adeyin ka olosukan mi ka sa ma se daada ogun da plenty e ku de de ako yi ni gbogbo bi kibi ti e tin gba ohun
1: mi
0: Boba se pe ni oju momo ni e ka aro Boba se osan e ka san o Boba je ajale ni e ko ajale
1: Ara mi taye fi un so pa fe mi
0: Boba se poru ni e ku ajin o mo kiyin o

0: yasin mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olorun lokan fife mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni aji se bi oyo online television and radio ni la wa na yi se ko yan won kere sugbon olorun ni o yasin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulo wala
0: la haula wala quwata ila billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olorun oba olodumare agbara olorun oba yi na le mi fi yan panda ilopo loami adeyin ka fi nle furu koko furu koko loju awon elegu si takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi bo ba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olorun na ni o ni mu mi yan panda n lo po olorun mi si nle furu koko loju elegu si won yasin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alumo koroyin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin njo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde o ni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e bo oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi n korin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

0: won fe mi ni fe in te la pete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore ohun
0: da bin ba soro kan tabeji wallahi iyin.

mi un wo niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia eyi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju aton ti un te siwaju aton ti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi se ri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la ita la tin ba tun wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lo mo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzul kaza ma dupe

0: emi tun mo da bi inu wa awon gan ah olorun mo mo grateful se mo mo ma dupe
1: ila ni hayati ya alhamdulillah mo be ki olorun emi be ki olorun to be grateful
0: e ba nki olorun e dakun e ba nki olorun e mo ba nki olorun eyin temi e dakun e mo ba nki olorun.

0: pole wa emi mi mo ese
1: ya salam ya salam
0: emi mo ese o
1: ala mo dupe mo gretu o
0: ya won woli
1: o je ki kankan ninu wa ko pe din
0: pole ti wa emi mi
1: adupe o
0: sori wipe to ba je ni yan lo duro ni ati
1: iwa to ba wa bere ni 2020
0: to ba je fa
1: na lo so wa di 2023
0: ati ma fi sasi wa mi
1: adupe o wa gretu o
0: je ni yan lo duro ni ati ma bere owo
1: Alhamdulillah ledi ayana bada mama tana wa ile nuzur alhamdulillah ledi
0: for loving me
1: alhamdulillah rabbul alamin
0: thank you for loving me
1: eledua o se o adupe o
0: thank you for loving me
1: abiamo lojo ogun le adupe
0: o lojo ogun le thank you for car
1: aduro tini matani je adupe o
0: thank you for ba
1: egbe leni leyin eni ti o lenikan mo dupe
0: o ogun le
1: Atini lehin koju o ma tini mo dupe o
0: ese te
1: ese ibi ati bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to mi lo adupe ibi to ti bere
0: eni ko doju ti
1: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
0: lore
1: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
0: ti okan mi fe
1: eledua se da mo wa dupe o eledua eledu mare ibi to mu alo
0: oni kon lare wa ti okan mi fe
1: beni
0: olutunu mi lo je
1: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
0: awo ni kekani
1: iwa lo nba mi se o tori n le da se
0: ohun ni tono
1: iwa lo nba mi so o tori n le da so n ba ti so so ku so
0: oni kon
1: won ba ti fo won enu mu mi adeyin ga
0: o pe
1: alawi janu
0: atiro
1: olorun oro tin ba mi soro
0: gbara mi ni
1: ti e fun awon soro soro lanfa ni ati soro tin ba so

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
1: Eyin temi mo ni kin sare wa fun bi ifara ni ni eni to ba di ola lakse Olorun ola gangan ta pe odun keta on a tun wa se bo sa adua bo se kan a sa se nkan kan lola na yato fun awon eto ti ani ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pare awon eto mejeji ti tola tan ehn boya la se ni bi adua ni bi kan ni Olorun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu tin bo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te n gbo wa lowo ya n pe yin o mo invite yin mo invite yin lori afefe Tewa idojo exam abo ni Federal School of Surveying Lawyer now on the 24th of June 2023 ta wa yi e ma bo ninu gangan Federal School of Surveying Lawyer Alaafin latago mewa aro koda be debe lago mejo e ti ba wa nbe ka jo ma se to ka won alejo fi ma de you as e wa nbe do owo oro leni ko lo ba wa mu ojo na duro ko ma fi eyi ti a oro ba eta nro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo o adupe pe okun o pe olore adanda tan ni olorun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugba olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi se keji wa to fi se kun lowo wa to fi support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo olorun mo ba wa ran awon na lowo adeyin ka olasukan mi nlo iko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasaro ko rin re o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasan nitori be mi oderan ko ai maraba mi eyan oro je no hunrun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye
2: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
1: to eyin temi orin ta ko na ni mo fi se idagbere o si dun mi in ti move wewe ti mo sponsor akanda kewi akanda kewi e ba o na pade egbon yi e ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka showcase awon na akanda kewi e se ndun egbon yi sugbon tu latari be na olorun tun fun ni egbon opolo omo ewi ke nlo owo ewi nwa nje kokko gbo le ni die na nje kokko gbo le ni nlo owo ewi nwa nje wa bi nje run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikani yi mo announce pe en to ba ni talent kan o en to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajise Bi Oyo egbon yin nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se dada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajise Bi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka in ta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti a na ni iya yin mo nbo na e je ngogo fi orin ti ita wa gangan se bi cup ti a gangan emi ati fun mi olazukan mi a mejo isi ki n to wa fi wa ewi egbon yi lo mo nbo
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajise Bi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajise Bi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikookan.
1: Ajise Bi Oyo online television and radio, we wanna take this time out

Sen gbogbo se nja la la la la. E ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. E se ten gbo ikan ni wa o. Ajisebi Oyo la ri, Oyo ni se bi baba enikan kan.

0: Okay, then, Bami Lower Latori de Ghana. Ain't ya lati United States of America? Ain't ya lati United Kingdom? Ain't it me lati Ireland? Moki inbe, moki in lati Germany. Walai moki in lati Finland na. Ngbagbe yin o. Ngbagbe yin ni Ghana. Ain't it me ni Nigeria na. Eku dede asiko yi. Ani wahala ti wa o, wahala ti wole o. Ko lo ma je ki wa lo debe mi ateyin ni o. Wahala ti wa o, a ti fi owo kan number yi o. Se ma ri awon video to circulate ni ori social media ni ose to lo si ose bi ose mi lo seyin awon ma awon odo mo be ta ba chill pele big boys they wanna chill with the big boys ana ta na o fe se se tan ba fi nti won ni wa nti won o ni won ba fara won wa nti won o ni awa yiwo o yiwo Beba, tell me who blend you. Say you know, boring.
1: Beba, magi mi. Beno, gazi mi.
0: Bi, kan yoju elo, ome elo mi. Lara, man, girlfriend, you wanna hear. Yoju el. Fa, gogbo, awan kan, ome ben, ara, awan lo. Odi siri si, ifa kufa. Tan fa, sorry le. Ebi, ta wani. Ebi, gogbo wani o. Emi, eyin, awon. Emi, eyin, awon, awon, eyin, emi. Awa na ni gbogbo alajo le bu yi o. Tori gbogbo wa na lati jo nko ha kokan mi lati le tele tele. Ni se ta ti e tun wa wa yi. Ah, ko lo mo je ki Nigeria o daru. Yin ko tun dojuru o bi ese te lo. Yo dojuru ko lo nje olojutu ni o. Yo tun dojuru si o. Tori pe ebi nbe ni goro. Ebi nbe ni goro. Wala wo go. Ko lo mo je ki wala debe mi ati ni o. Ah, ni rogun fun pepin o. Ha ilu le o Nigeria o re rin.

0: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanin wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le royi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le nije o ni orile de nigeria ago mesa abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

agbésetan fẹ mọ báwọn lọ lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fẹ mọ lọ lu kosun lekeleke mi setan o fẹ mọ lọ lu tekun adeyinka pembo bi awerin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mu ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o ayin ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti setan mo fẹ ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ipinle sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbe mi na ninu banuje ka tun ira layo ka pate ni re adeyin ka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na o eni ba ni amobo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa ri gbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese te ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi ateyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben ko kan.
2: Suratul Qalam.
3: No.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti egbo tan ni kan Ajise Bi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo jimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba afa wa pade ni gbogbo ojo jimo. Fun eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti abile mo mu wa lore kore ale pe emi tabi afa wa na e le pe emi sori ero bani soro ti mo bi eni mo hotel 07068874274 07068874274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojo jimo na le ma ba pade ikan aji se bi oyo na ni o te ti choose yen e da fun e ma yin ku nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Aji Se Bi Oyo online radio. Aji Se Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun ati awo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a be darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ati bayin ti bro ni ma wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
1: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Won tun ni kin ki wa wi pe e ku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e ko sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbe ndi ale kiyama e je ka ran ra wa lowo ikede yi wa lati odo oyo ati ba Unity Forum jake dadu agbaye e gbo account number 12218090525 Bole kasi 22180905 25 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahu mahami.
4: Hi. Adeyinka Olasukan ni mo tun ti de pamanti kan bi o se rin. Ede baba ede ina re ijinle baba ijinle iwa baba iwa. Ayin konko bi eni te omo aladeji gan jigan to go to go to go to gba gba nuto san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo san

0: tọ ẹyin temi ase sile labo wa ba oro asoti ni nje ormo mi gbena o na ni tun je kini ana o gbogbo eyin teledua to sege ola si lodon lawo ijo wa na ni oro mi ni mo ndoju re ko laaro yi ise olore ti dele wa yi o oyo atiba unity forum lo npe wa si ise olore to dele yi ami en kajo pawo tori be ba wo sakun tin be ni gboro lowo lowo yi ebi nbe ni gboro iyan wa o eledumare oni je ki bi aro tose ati ale ko pa emi ati eyin o en project ta bi so ri ramadan ti odun yi ni ikanni wa ni oyo ati ba unity forum en mo nje oye wa wi pe kese pe muslimi nikan la ni lokan nigba ti a gboro ise olore yi o ati muslimi ati kristeni ati awa elese nkan ibile to jeta balaye na ni agba lero nigba ti a be da ti nigba ti a ngbero lati se igbiyanju yi ti eloduwa ko je ka ba nibi to ti lere bi e ba wo sakun bilu se ri owo won ebi nbe lode iyan wa eni to kankan lo ma ni o ebi aro ebi osun ebi ale ko ni pa emi pelu eyin te gbo mi lowo lowo ateyin de tun ma gbo nigba ta ba nsan send dire ta bi ranse ka kiri egbaroku ti wa ninu kanle oyo ati ba unity forum egbaroku ti wa tori pe igbe kena won ma fowo so opo mo le igbe irun na ma fowo so opo mo adiyan ki olorun oba gbogbo awon ta ti nde be atawon to tun gbero lati de be atawon to wu o kan to je pe ikupa be ni o si ki olorun oba ko wa gba lesson fun wa ko saanu wa ko ma je ki na o tanwo wa o ebi aro ebi osun ti pa wa o atawa atawon omo wa atawon kan ni wa patapata ni tagongo ni kagongo sodun ni daso ofo bo di bi mo se ma nso tele pele awon eto ti mo ti se ni kan ni aji se bi ojo pe ki eyan ma se sara ka ma se se olore ise ladaba ni ma nle aburu jina se yan ni o Allah ba ngun ni e ma nle aburu jina se yan awon pe gogo eyin lokunrin lobinrin lomode lagbalagba te ba wa da si ramadan project odun yi ke se fun muslimi nikan ati kristeni ati muslimi atawon elese ka ba laye to ba sa ti jomo ilu oyo abi ko wa lati agbegbe ilu oyo la be na wa se po aka number ikanni oyo ati ba unity forum te ma fo ran se sina ni eje npe fun yin
1: o teni to n ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo lodi re o ti se ko ni ni tumo wa te si
0: akanti na o wa ni ile ifowopamọ UBA

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. I bere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keje ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo alan ta kun pa yin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere o wa ajo bi ere wa lai ke sere mo o. Olorun ba ngbo. Ke sere o awon eyan gbadun wa o. Awa na a se ngbadun ara wa latara gbadun ta awon eyan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba ngbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba nra ora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi ni role yi alai e ni kose deyin ka hin inu mi se n dadun ani bi n ba boju eyin ti n ba tun renu mi inu mi a se dun ara mi aga yagiyagi bi ara akẹkọ aso olorun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai aimoye talent ni o tun dide latara tawa na hin eni o ni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni tibi hin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no I wanna unfi oro sanu awon eyin awon elomi tan ba ti fe ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi n so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi n se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo hin ti wo ba so pe ti e ri bakan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o ma pe bin tin bayin ni ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yi o ni to awon eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni won ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo ki kaluko se mo exchange isoro pe ki kaluko mo exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to fi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan hin ai ani ti o dupe elomi ri ni o so pe oko enikan o toko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa hin idunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ire ro fokan ki rogun gbona o tutu tutu laaro de o tutu tutu laaro baba mo pase etura idunun sile aye yi adeyin ga omo alase ni mi mo data seta se mo de ti gbolohun ti gbolohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon hin ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu on gbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti pa odun meji la pe hin on the 24 no so da wa yi la wo pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo ti ma rin yo ti ma gbese won tutu fe wele omo na Olorun o ku toju mi o eyin eyan mi e ku toju mi o eyin ololufe mi eyin ololufe mi bi o ba si isu kin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe ladalu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si isu ko se ta ma pe niyan bi o si eyin kila wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi.

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa ope la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist e daddy ji o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba seyin afanda adeyinka aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo rakata eyan ni ohin ani mo rakata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

bala iko to si mi olorun lo ka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro tun da lenu won sakasaka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo melo la gbo ara mi kini mo ma wi na ki mo ma so olorun ba ngbo olorun lo ka wa ye o bala iko to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o Olorun lo gbe oko fo le wa o. Mami edu ore madam fun mi kemi lati lo bada. Mami dada nu. Awon lati leyin wa nu. Edu ore, edu ore edu dede mami. Baba mi fa Taila miti latowo Londo state madam fun mi kemi lati lo bada. Afolabi Nuruddin Adaro Alaro latori le de Libya. Omo oba lati golumo idini Adekunle. Baba mi dada Evangelist Moses Akande Akintunde. Artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja. Baba mi dada Basiru omo Adeniran. Lati ilu Eko omo Oyo ni won si pelu Eko ni won gbe. Etiri multi purpose venture Afar Glow Asiru Amadu Adeniyi egbon mi dada nu lati ilu Papo. Adupe o amo lore. Ona ope mi po o alai ona ope mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun ti jade latenu mi nibo lawo ba wa ti o ba se Olorun ba wa so oya ba ti wa ninu kugu ninu nkolo ti won ba ti ti amale oi sugba Olorun na ni nko wa yo Kí la wa jamọ ti o ba si ọlọ ọlọrun lara wa ti o si ọla yin alati leyin wa lara wa Baba mi Saminu ọmọ Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola l'America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America Baba daada Sunny Success Oduola ọmọ Ogundare ọmọ wọn nilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kan Long, long, bam. S.O. and a lati leyin wa. Ati baba mi ti ese. Jo eyin awon lati leyin wa lenu ijo meta. Ti ani ma da ko awon. Baba mi daada atolohun damu. Lati si atu kon. Bi e pe si atu. Ni ilu oba lohun ni America lohun. Baba daada, baba ta awon yi won popular daada po. Olorun ba ngbo. Awon oyinbo gan won ma nsa oda si won. Won lawon gbadun ni po. Won lawon sese discover station wa lenu ijo meta yi ni. Sugba won gbadun mi daada. Olorun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara yi eku toju mi o Sunny Success yo du ola omo Ogundare lati London UK lohun awon ese won ma gbo le se wa lojo kan awon ti ani tooto eyin ti ani tooto eyin temi ni tooto eyin ti ani tooto nu deyin ka pe nbo bi awerin oro denu ohunrun mo to so tenu mi to nse wuya wuya emi omo ni ya meta kan meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo niyan emi na tun lo ma to bo soro olowo ya ju po lerun rinu tedere adeyin nkan o ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju ara ero gbara toro gboro hun loju eni won jo n wora hun emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika lu oferin mi o tori pe won ni gbo adeyin nkan pe nbo bi awerin mi no si ni gba ina ni oja feran ara wa Eku taju mi Olorun ba o. Eyin ni Alpha ati Omega mi. Eyin ni ibere ati opin mi o. Siwaju mi, eyin le keyin mi. Eyin le nba mi lo, eyin le nba mi se, eyin le nba mi so. Lati gba ta ti bere. Wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini bi ere bi ere. Bi ere la bere lojo na Olorun. Akaro ni pe ko si le se radio kankan loyo. Ki lo wa ni kapa ati ata le se. Oi, in lo mu ogbon ati nu de eleyi wa o. Phone ta fi bere lojo na Olorun. Infinite Art 4. Art 4. In the movie bere na lojo na Olorun. Wa lai enu se yi na ni. Mara won ni phone yi lo la na le lori. Ko lo se se bi se se. Ko to gbe yanu re de ka.

wa lai a mo pe bi t'Olorun ba ti mu wa lo a se ti n ri ja sa re bayi a ti n ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi t'Olorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan ha to je pe Olorun ibi t'Olorun mu wa lo a ti n ri picture re le die die ibi t'Olorun mu wa lo a ti n ri o a ti n ri ija sa re die die se ma pe ko sibi na se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa bi t'Olorun mu wa lo awan so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasa ni Olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyo ni os bi waye si lo yo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown first major indigenous radio station fun lo yo bi ti e si je private ba lati ara wa ba lati odo wa l'Olorun o fi daale han yin bi t'Olorun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugba ati nri jasa re ati nri jasa re tori pe a wa loju ona walai kika l'Olorun ka wa ye ko to si mi o kika l'Olorun ka mi ye ko to si mi o

pariwo ẹyin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi

0: awere yi tan recruit ara won yi ban ba tun fe lo tan won tun fo mo won be eh mo oko okorocha ni Imo State Imo bi je governor deputy chief of staff anare lo bi be anare ni anare oko omo re lo bi si be oko omo re lo bi si be ni iroyin kan mo nka ni je ta ba na ni olopa ti won ti muyun won ti arrest re won ma recruit ara won be ni tan ba tun ku nbe tan won yi be ku ngba to ku governor o si governor odun mejo o tun lo si senator o di tun wa senator bayi bajimo bi na se fe se nu Lawyer State wa yin o se o di se senator ri tele boya odun mejo na lo bi se yan ati mo ni se MPP abi kilo ti e bi se ngba ko to tun se governor odun mejo o tun gbegba ko tun fe lo si another senator ti o ba le pa awon eyan awon eyan vote against e nigba ti won ri yi ati bi won se yi to ti o bi wole toju bi ti oju odidi sitting governor ti o wole senate odidi sitting governor ti o bi wole senator mama won ife ku nbe won ife ku nbe e mo yo odun ti Buhari to ti se are abase wa ni orilede wa yi tun ku lo en ku tan lo siru re lo yo mo se daada en ku tan lo o tun wa nbe lowo lowo ba ti en ku tan lo
1: e ma se wa yin ti dabi
0: kini won se nigba won wa nbe kilo se nigba won asolohun be ta siri re na loju wole tori ti o ba lo wole nigba ni a ma ni the best we never had the best president we never had in la ba ma so eh ba lo nse fi ku bo mko na lasi boya won na boya won na tan ba de be boya je guju jera ni won baya sugbon lo n ba iku bo won lasi ri a ma so pe orilede yo ba da ni to wa pe mko lo wole ngba na baba je ma so no ki Buhari to wole ngba to lo n fe ta siri re igbe se re ni te fe gbokan le te n gbokan le ase ko futu fe te bayi ni asa ti o ni kanu pue ẹyin temi asiko election mi lo ti tun de yi o e pe aroke e pe odofin nu yin o papa ju leyin te wa nile oke awon eyan wa tan wa nle ba tin toro owo lowo yin be ba ti fe fun olowo ni e ma nu won gbolohun ke ma gba won gbolohun ke ma bi won ta election ta ni won ti e fe dip ke to fun lowo bo ti e ni Nigeria ta bo ni bi Nigeria se nlo ya won bayi wo lo ti e dibo fun nu won
1: walekun salam
0: to ba di fun ilesi kan ti o se e mo wo yin e fi pamọ were ti igbanu o ebi iye ti je tonu ebi ipada daanu o tori re ti si lenu o e ma fun lowo e ma wesi owo yin o e n wesi owo ni
1: yawo mi baba laun sha e o
0: tori bi ori ta awon eyan de yi o ye ki la ka iwo ti ma si le o ki brain won ma sise le ni o kama count down 2023 o ko ojo me dogun leni o ko ojo me wa leni bo je kama count down re nu pa gba won were ipo ni joba si ni fi were mi be ni se ni two devils a we yan gidi ta support ni.

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe eh ti e ba ije ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo di conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin ta rice tin ta rice won si ko gbo rice sub e lo pam o le o tun po si nisin o pelu bi nkan se le o le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi na tin charge phone ko si na bi na tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won e won accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo nf nf vote for insecurity nf vote for insecurity nf vote fun oro aje pe ko ro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atako meji 400 naira pelu multi ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma n tabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri mi bo ti wa se ri 2023 30 ni wo wo ba le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ori lodo yin be ni sowo on na dun ori se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti a lati United States eyin ti a lati Canada a ma riri yin o eyin ti a lati orilede Germany ten gbo wa lojo juma eyin ti a lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti a lorilede Nigeria na a dupe lowo yin o a de yin mi ka olasukan mi le mi nje pa pin ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti go lasan pe mi o ba reran ko ma se laba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
1: iwo ni eko la eko ko eko agbara iwo ni iwo ni kon
0: awa orilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sosi po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugba sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi ni e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fo ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fun ma ya yin o edibo fun peteru edibo basic edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isi ni o ma ma en ti je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbo oko esin mi pa mo yin tawon mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs to esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support yo ni o je n gbe oruko esin mi pamo ni o je n je kawo yo mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi be ba tin gbo odu fa le mo gbese bibele le tun mo gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba ma mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugba meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka ka sa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyan ju awon na ma n gbe olon nija ti won ti wo pe ole lolon ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olon ma n tin se olon ma n tin se to fi da gbogbo wa pe ki esin wa ko mo jora won ki awo wa ko mo jora won kede wa ko mo jora won lenu won ninu orori won won le olon ma n tin se abi ki gbogbo awon na wa fe correct notion yen na be so gbogbo agbaye de lesson kan
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni ko kan
0: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kokan.
0: Ma yin kuro ore mi ma gbe kuro Ajisebi Oyo online radio
4: trendybeats.com.

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon me egbe OAUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin le omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go ndo yo seyin tori aiko worin ejo ni se pupa won OAUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo larube ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapopo ko le ba o kusukusu OAUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni ejabo oso opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko jawa na si tun yawo ko sere nitori aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.
2: Hallelujah. Somebody make some noise. Hallelujah.

0: glory.
1: That's my new name.
0: From glory to glory.
1: That's where I'm going.
2: Mani kuro, ore mi magbe kuro. Laji sebi oyo. Online radio.
3: Ibaya ni agba. Eyin le kin mi losun le la mi le ri e ni bi mo ba ri ma lo. Oku ki pade osa. Osa ki pade oruke je ki ri se bojo arin la o pe tani o pa mi.
4: Bojo arin la o pe tani o pa mi.
3: Bojo arin la o pe tani o pa mi.
4: Bojo arin la o pe tani o pa mi.
3: Emi de ilu toro mo fe sire sensen mo fe sire gidi mo fe soro enu.

0: won ni sile kan ti won loose ninu gbogbo ohun ti won ko be ni won ko adota moto le won ni sile kan nu owo le ise won ti won fi kun won gba lowo gbogbo eni ti oni ni won fi ra tori sms eyo kan to ba send 100 naira won ja
1: o ba ti kiri
0: lodo won mo ipo ko si won si fe se random ohun ti o fi kan lai lai random yin o le kan e wa siro 120 million eyan e siro 100 naira 120 million
1: ya
0: rasulullah la ni seju kan ti won gba awa ni ilu yi o da ilu osun won ilu yi o le da ko si le sun won ki se pe tori gbogbo ohun tolohun lohun o fe pata ohun lati modernize e lo awon ilu nla nla e lo wo advert te balara billboard advert yo ti lo poju to si je pe nikan oni mu tan kila ka yere o ma dori kodo enikan oni mu tan kekun ma wolu ile won wa bi o se ire lese yo se lumi lese omo melo lọlọrun bi sigboro ti won fi moto gba tọlọ ti o fi moto gba to ba mu ti yo mati kun tafata ni o koko gbo yoruba na ọlọrun to ni e jina si ọti ni mumu e wa lo wo shine bobo kilo tẹtẹni e wo iye ọmọ ti won da laamu ti won ma foju wi na kaakiri owo ti won fi ra jeep ti won gbe fun won ọwọ́ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ jókòó sílé wọn ti gbà ṣé ohun tọ́lọ́hún wá lọ́hùn ọ̀fẹ́ ṣáálé máa ṣe kí ni ọlọ́hún ó dùn kó ní ọwọ́ ọ̀kẹ́ sí wa ìyẹn wá tì tó ẹ wá jẹ́ a lọ sí láì iye èèyàn tá ń pa lójúmọ́ ẹ wá jẹ́ a lọ láì iye èmi tí ń pọ́ lójúmọ́ mo fẹ́ ṣe kọ́ra náà láàrin ẹ̀ kí n wá dá yín padà iṣẹ́ tájí ni kí n ṣe fún yìí tó pọ̀jù nínú ìgbésí ayé ẹ̀ kó tó wá síwọ́ òun ló yẹ kí gbogbo owó lọ ọbẹ̀ ni àbíṣẹ́ yẹn ò dáa ká padà ń bẹ̀ àìmọye bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìwé mímọ́ kan sọ àìmọ́ mi ò jẹ́ lè kóòtì pé bí tó ti sọ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní lọ́wọ́ ẹni tí ò ní láti ṣe kí ni láti gbàfẹ́ ni ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn rẹ̀rì rẹ̀rì tí wọ́n kórí sínú tinted glass tí wọ́n lẹ́ran lẹ́yìn ọrùn táwọn kòkòrò ó máa ṣàdúrà fún ó tètè wá kò síbi wọn ti rí owó tí wọn rí lára àwa mẹkúnnù ni lára àwa tálákà ni ẹ wá wo àìmọye ẹsẹ tá ń dá lójúmọ ẹyọ kan wọn wá ní ẹ máa ṣe stick fa kẹ máa wá foríjì ẹsẹ síbẹ̀síbẹ̀ èmi pẹ̀lú òde ò tí ì ra ìjọ ìwọ̀n torásìkò tá a bá fi lọ kùbùrá ẹ wọn ra odidi ṣọ́ọ̀bù aṣọ kan tá a tó dé àsìkò tá a bá fi lọ àṣàlátù yẹn gbogbo ọjà tá ń tà làwọn tẹni àwọn yòókù tí ò lóò ti tà tán káwọn tó dé bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ ni tí kú mú nídìí ọjà tí ò dá dúró kò torí kó kówó sínú ṣọ́ọ̀bù tó pọ̀ kò torí kó wọ́n ṣẹ̀ já kọ́ńténà mẹ́wàá fún ó sì mú kú mẹ ẹnìkan wà á ní ṣèṣirò gbogbo wọn kó kalẹ̀ yẹn ìwọ tó ti lọ ẹ náà ló ṣèṣirò gbogbo wọn fẹ́ ná kí ló dé tẹ̀mí pẹ̀lú yín ń bẹ nínú àánú tá ń bẹ nínú ìranù tí wọ́n fi sọ pé èèyàn kan kú tí fi máa wá wú wa lórí pé aṣọ àkàrà báyìí la gbọ́dọ̀ lò tá a fi ṣòkú ẹ̀ ta lo so fun yin pe gbara to do odo olohun o ti bo sinu ke a fo ni ta o yidi la kushit fa annal hijab to ba de ko won ba si agaga loju opolopo wa lati ri oku wa ni ah eni kan ni le fon je selu abi kur ko ni olorun lo mo di ojo ti aplike ni lo pela won ti won jo ni le won to ri ko ile be won won ti ko sibi olorun lo mo ejo ti won lo won to re le ko e wa wo ile ta aplike ni lo gbe laarin ogun seju won ti pari e lese kan na won deliver kokoro le lowo omo tin fa pajara tin gbe owo baba ba won lo won lo molana mustafa al mubarak
2: ali allah
0: ta'ala oni ti o pon le ni ta ba ro daju nu awon afa tin be tele ti sare ti won ba bila fun to ba ri oko ti baba e wo fun re ni o taju mo yin
2: wallahi tallah
0: kuni wo sare
2: allah
0: sugbon tori ka le pon le yo ma le fi mi le o kini kan a ma wa di mu gbere gbe baba ni e fi le je o lo wo e je o woru oko ti baba e wo
2: yo si jeun jana
0: yo si ta ba ti e ranti gbogbo nkan bere pe baba re da baba to bi baba re ni mu wi pe baba re o baba to bi baba re baba bere lowo re o ko ti lo ti pe inu sare yan na lowo ye wa so kini kan fun oni se bi ngba ti o se mi lara e mo ina la fi loku o ti pare mo ye pe afa ojogbon ni ngba to go tan ni le money bi wo ba ti e ba won baba re lo ko ri awon egbon re kan te lawon baba re odidi isu ni kini mo pe odidi isu ni baba re si wa mu isu o mu obe oge sona bi mefa se won pe ni isu ba won ge tan kini won pe bi won ti pe abdul gani na abdul gani mo odoku be ni won pe isu na lo ko mo won pe ni ebu e wa ko lo sori ebe baba re ni o ya ma le lo sori ebe e wa le lo baba re to mo isu gbin ohun mu oko nwale inti ibonu e ba so faburo re to n go die oni o ma ko ewe sori re ko ma bu yepe si eledan gani abe eledan re ngbe gbe si ko tutu se fe we eledan re aha eledan re olohun ni bi aburo re se te ko wa to lohun baba lo oko to tele baba lo oko ti baba ni oko nu su yi ti ku oya ma wa ro to me ko mo wi pe nbe na ni su wa to ro pe loke ni ti wa to nkan bere si foko dale ru to gbe kini o gbe korofo ebu ijo ni o gbe jade bo ti gbe jade ti baba re ri lo kere philip bu ya pele Olorun lo buye pele ngba ti eto su mefa ewe ko ba yo be in ba mo wa soke baba e ba ni e ti de oya e ma lo fi idogun le e ma fi ido ya mo tan pe ni do igi ti o fowo mu aha won fa mo leyin osu bi melo kan ka ma dara wa joko mo lẹyìn oṣù bíi mélòó kan wọn ni wọn fẹẹ ṣanṣu wọn ni wọn fẹẹ ṣe kíni ṣé wọn tún pè élébùmọ wọn pè élébùmọ wọn ni wọn fẹẹ ṣanṣu odidi iṣu ni wọn padà wo nínú tó ti jẹrà tó gbé jáde o farabalẹ o odidi iṣu ni wọn padà gbé jáde odidi iṣu tí wọn wá gbé jáde yẹn bàbá rẹ ni ẹ máa kó iṣu lábẹ kankan ẹ wá lọ kó sábẹ kankan níyà kan bá dé olóhùn alárobọ olóhùn ọrà ọwọ mẹfà ẹnìkan lóhùn ọrà lé mẹta. atoni le meji atolowo mefa atoni ri ofa kaluku sase kini won ko su pada lole abi won ko su lole ngba ti won ko isu dele eni ti o ra su ti o je isu peleyin o ra su a o lejo to de ohun lo won o je isu ki lo lohun fe je oniyan lo won je Allah Allah nigba ti won gbe isu de kitchen kini won koko se fun won gba aso ku lara e
3: Allahu akbar
0: won wa ge kekeke won da sinu omi tutu ero su ni po won fe gbadun ngba to ri omi tutu
3: tutu mo yin
0: sugbon barabiri o bara re lori kini lori ina won bere sinu ko na mo ara re to le koko o di kini ode ero ohun ni pe be na lo won se lo nu apo alejo to si de ti lohun oni jesu iyan lo won fe je won wa da iya odu atomo re ni japo won ju isu sinu e bi ya tin ti siwaju omo nti pada sey won ti siwaju won ti pada sey e wa du ya ti su je o o ti pass it through o ti pass through iya kan ninu sare o ninu ebe o ko to tun pada wale ke ke to gba so lara re ke to gba agbara lara re latara ina e to tun fi omo ri odu atodo je won wa ko sinu awo won wa bu obe egusi ateja to de je odo won gbe siwaju alejo at the end of the day nigba to je koja aye re ko to seju marun ti fi pere WC ni su pada si leyin opolopo ya alquran wa ni wo to ni leyin ku sare oni je juwe fun o kilo tikini juwe tojo oni awon tin bara won jiyan pe wa idha mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamabu'uthun aw aba'una al-awwalin qul inna al-awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum on ma tin bere pe edu o eni amajia ya wala feje se wa ta ba si denu sare tara wa ti di to ti di eruku tegugu wa ti wa decomposed ninu le bawo na se tu fe gbe wa dide on bawo ni ebu se isu ona ti ebu pada fi di odidi isu bi awa na mu o se gbe awa na dide ni e inu mi wa du mo ti witness isikuni lana christianity mo siri ti islam ti mo wa nu e na ri mo ri pe gbolohun kan na ni won ma fi sin ogun won ninu eru pe ni a ti da iwo ibe la si da iwo pada si ibe ni a o ti bi edide abi be ko o fi han wi pe a le mo ri bo ki se sare lo pari si to ba ti e wa ni sare lo pari si mo bere le kan pe baba la baba re bere pe bo lo wa won lo wa lo sare oye odun to ti lo ko ti debi ti lo aye ta lo elomi lo 80 elomi lo 90 elomi lo 40 won wa ko si bi kini ti e sorry the sudden death kini je sudden death kini je bi o ti le je pe a fe o pupo sugbon oluwa fe oju wa lo tani ba fe wa tani ba fe oju wa lo tele
2: la ilaha illallah
0: iyan ko lo ma so not how far but how well alquran ni na lo so fun wa brother wa kan so lale ngba ta yo pe to o sa ti eje ka no ri dada bi o ba ya ko ti a brother kan ni to won o ti ya nisin 100 years. Let come on, 100 kini. 100 kini. Al Quran ni wa manu amiru. Nuna kisi ufele khaliki. Afala taakili. Al Quran ni the more you live, the hard you live. Bemi abase mbusi, be la ma dida da kufwa. Emi re o mo loju re o leri bi omo mo ku loju eyan omo mo o tu ku loju eyan e mo fe ke mi ogun gbogbo awon baba wa ti won gbagbe o ka gbe kude ti won gbagbe ete ti eran ti jebo won pada won na ti won afigba ti won wa won eyan to mo npa ekan elomi jera mole won ya re pada
2: la ilaha illallah.
0: Ipuna lo pada gbe nigba ti ku o ba wa gbe yi e ma je gbo lenu enikan podo ni mi ko ti kan mi
2: Allah
0: ko se ni ti o le kan ko se ni ti o le kan iwun ti ki kaluku yin o tete salapa tete ohun na ni won ti wi fun ni suratul baqara Quran chapter 2 verses kini verses 197 177 kilo wi imoran ti mo ba fun inu aya ye imoran meji la lo gba yi ibi tin pari wa simi sinu imoran mejeji la ta aya ye gba mi to gba yi imoran ye ni ke je ke mi pelu yin jo tele iru e ni atile je ni tele oni be sale birra kibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billah ale ku lori amana billah ti le ofimo
4: allah
0: to je pe al imanu billahi gangan la fe so nipa wallahi ale treat e tan ti le ofimo tori pe to ba pada wonu imanu billahi gbogbo wa la pada bara wa leni to fe ni waju olohun olohun ni e le ri bira kankan da yo ba lo so nbe le sali birra e le ri ara kan da oni ki isara dida ni ara ndako antu walu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib oni ko koju si waju ko koju si gabas bayi ko du lo gbari bi wakati meta ko ma yira po o tun se yan tan o tun wa ko oju seyin bayi o tun lo gbari abo ti e fori kan le on wa ri kan wi oni e ko ni oni e ko ni pataki
4: walakin al birra
0: oni o ti je daada lodo emi olohun to le mu eyan ti o fi passi mani amana
4: billah
0: kiba jokunrin kiba jobirin
4: man
0: kiba jomode
4: man
0: kiba jagbalagba
4: man
0: kiba jeni tin saye kiba jeni aye se man ya man
4: billah
0: afeni o bale ni gbagbo solo wallahi mo fi gbogbo enu so atemi mo duwo yi ko si gbagbo lara mi solo lo
4: man ya man billah
0: atori ti ba ni gbagbo solo ini lala eni ti a lo ja lana to ni rin o ma ti bere si dara mi
4: ni amana billah
0: ali imanu billah eni ti o ba ni igbagbo solohun yo tan sara olohun patapata inu igbagbo solohun olohun o gbodo sore fun brother wi ni ki ma wa ku eri olohun ninu emi mi pe mo de sise saju e na how come ba o lo se to fi je ko wu ni olohun koko da lohun tani e pere olohun nu wa
2: ko si
0: tani re nikan to lohun sore fun ti pere olohun a o se ma je lagbaja edi ti o ni gbagbo so ba ti lo olohun
4: mani amana
0: yo ti gba pe aya ta fa yi ka fu wa lekan nigba to fe bere kasida o ni ti daada ba. oni yo pe Olorun se wo o su gba to ba ye pa buruko lo ba kan ah ni si ni o ni o mu gbe senu yi edapo ewojo ti aji ni kiru sasala titi sasala tu biti sasala tu ni tun ka die po mo ni nta die ni ko wole awon re so fọlọrun pe bawo ni ti e si kan se wa po to yi e wa wo jejo tọlọrun ni ko kemere omo abo a re ti o bere pe ọlọrun wo le yi o sa wa lo aye kilu eleyi to si e da ko se o ti to se ni tele baba ti mi o ti lo ti wo fi mere pe se wo lo ye ko ta lo ye ko ku kan
3: 16 years back
0: ik bo bi ti ri lara nu bi ti ri lara nu ali imanu billah igbagbo lara olohun o gbodo gba pe bo re ti to so wo e to ndada ak to nda kino statement of account wo ninu yara to ndare ni taburu na ba de ma je nikan gbo o gba pele pele na ni o ni soro rara toro sana si feni kankan ladu popo re yi po bawo lolohun o se wa to ma wa pari
4: man amana billah
0: ai ni gbagbo solohun ina duala kan ti o to nkan bi sele laarin wa ta sora wa do ta ara wa te ba ni gbagbo solohun o ti mo pe gbogbo ohun to wa pata to si lo pata o mo pe ko seni o se to jo olohun lo
4: wali yawmil akim
0: olohun ko idanwo olohun orisirisi ona ni ba wa ti e je lo ohun ti pera won lorugba gbo rodo ina je ju eleyi saarin won ki wo ohun ti won fe se
2: allah
0: elomi eyan jo mo re mo lado e lati gbadan atali e o
2: allah
0: igbagbo wa na lara olohun al iman billah
5: Hajji se bi Oyola ri, Oyo ni se bi Baba enikan kan.

0: dede akoko yi o eyin temi e ku dede akoko yi ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni to ba nfe de adeyin ka olasokan mi le ni nje o papin ba le fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangan aja lo oyo ti egbo lasan nitori be mi o ba ranako oyin opo gba na ni ma nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni oro jenu ohun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye wuye wuye wuye wuye
1: Yanu teti agboni
0: Eto mi te gbo ton eyin temi ti mo fi ngba wa niyan ju wipe ironu kakari bonu pelu ironu aroju ko tan tin se ni o ana lo wa tu je ke npada wa ke tun wa fi otele lori fun yin fun enikan tin gbo mi lowo to ni igbagbo ta ma pe bibeli so wipe beyin ba ni igbagbo to kere bi ohoro mustardi eyin yo so fun awon oke kan sidi o oke o si fi ti ikalara re sidi nitori pe ni igbagbo mo wa so fe enikan to ni igbagbo nbe en to fe mo ronu sele sugbon to ni igbagbo ipe ko si ngangan ti oluwa o le se o aya pelu rin ma mi yi ta jo wa sori eto ma mi yi Christy Afolabi orisun iye pelu orin won ti won pe akole re ni iyanu yo sele iwo na to ba ni igbagbo bayi to ni igbagbo so sati ni igbagbo to ngbo mi lowo niwo yi ola niwo yi asiko yi lola gbogbo oke soro re yo ti dipe tele iyanu yo ti sele oya gbe oke

Togo te tin gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te ngbo mi lowo ni woyi ola o wala iya no sele o so ti ni gbagbo na eyin ti ani Nigeria ti letile ni woyi ola iya no sele eyin temi lati Canada te ise mo gbon lojojuma ni woyi ola iya no sele eyin temi lati United Kingdom ate eyin lati leyin wa kaakiri agba nla aye ni woyi ola iya no yo sele o Oilede mefo ototo ni won tin gbo mi lowo adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa iwo to ni gbagbo ni mo nba wi o iwo to ni gbagbo ni mo nba wi pe olorun o se ise tuntun yo se ohun tuntun yo gbe ara iyanu kale ninu ile aye re ani gbogbo e to nro en se mo pe to ti mo se tan tele te gbo ton na ni pe ka mo firo nu se ra wa lese eleyi lo wa nfun wa ni wa njeri si bi pe ti wo ba sa te ni gbagbo ni wo yi ola yanu

0: fèrèsé.
1: Iwọ to wa lori dubule aisan to tin wo pe abi yo pada ti pon meru ni abi yo pada ti koni ti pon meru ni wo yi ola iyanu yo sele
0: pa gbo ni olohun ninu aye on to le bo wa dero
1: ya salam ya salam on to le nbo wa dero
0: iyanu yo sele
2: ki ma wo ni wo mi duro ola
1: ba ti bi gbagbo duro koda ko kere bi ohoro mu study leyin ni gbagbo to kere bi ohoro mu study eyin o so fun awon oge kan di kan di de kan sidi oke yo si sidi iyanu nla yo sele

0: nu awo da mi enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamo kini nja ka mo fi kini kan pamo ampere isu ya ni bata dowo bo je ni ti su bata to bata to ta to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je tun ni e ma po e ja jo ma je o e ja jo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti se le o e ma bo e ja jo je kini yi emi nikan o le da je yun ti su ba ta daada
1: bo ko le duro
0: ewo la buro da obu ti su ba ta daada
1: mo ro oluwa jaje
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan yo tun ma gun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: ustasu kan on soro lori eto nbi lana oni ola o tola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe o lo si re o lo si o lo si re o lo ku o lo si re o lowo la o ala owo lowo la o sugbon mo kan binu eyin kan gba ti e na ni sugbon lowo la ko da beyan mo rin kan ah omo rin kan o sugbe mi egbo ni re orin re mi o ti e ni e ti e sugbon ta ba ko ni bayi ori ti tore ni o tore ba tore ota eyan gan yo testify se pe olodun so re fun yan ni wo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe e like awon video won ke se yi nikan ni won ni o ai mo ya awon orin mi orin emi to jo orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta yan ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbese aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti nigbagbo e ri iyanu oluwa lori gbogbo won emi nigbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe eje nja yin tan pelu igbagbo eje nja yin si ni igba ti Jesu Kristi oluwa wa tin lo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon moleyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
1: oni
0: lati ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon moleyin Jesu wi pe awon ma teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu oni o ko ni
1: oluwa ba
0: ti ani eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun teyin ba de laye ni ayin olorun ba mo ba yin de lala keji ni ohun te ba ti ni gbagbo e te ba tuba yi ni aye be na olorun mo ba yin tu lala keji nigba teyin ba ni gbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun te ba ti ni gbagbo ta e ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yinka iyanu ti sele o koda isu yi ta koja be iwo gan na wa busu die je.

Isu Olorun oba nikan la Isu o Olorun oba nikan la Isu o boyan kan ba ran Olorun le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu latun la to da la mu je merin ore pada Isu ijo mi o ti le bo si kan ra ko je je pe boya ko be kan ra mo gan boya o ba nkan mi nile o ba nkan mi ide yo ba kan ra mo so ba Olorun ko si gba to kan le kun to na ki do Olorun ti o je o abai mo ke si baba ido Olorun abai mo ke pe aba ido Olorun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be Olorun oh oba ti gba adura ni

0: wa ni sing loruko bada mi tin korin yi orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na kun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni e mi gidi e ma pe awon orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won
1: tori
0: e tun ma ba orin pade tori won upload iyanu yo sele won si ori saba wa na time gbo ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow iyanu sele
1: ira o muro emi mi

mo ki eyin temi ni United States da gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mori owo yin be won o e seun o mori yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi so ni success yo do ola omo ogundare omo won ni lo badan awon temi lati London nu ti won se won ma nawo se alore kore ati ba mi Lukman Folarin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omo Adepoju America ebu dola aja ni oba omo won le ruwa ojo ko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lomo mu si olomo apan o omo oloro agogo dasigba lona to mo ko bi tun dori ba mi fata ibanlele olusola olusola isola bandele pati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere won de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolorun mo won ba mi alaji dada ese won gbogbo imo ki patapata eku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti nigba kokan mo fi de odo eyin ti le ti le latori baba fata ilamide latowo london state madam funmi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladigbolomu idini adekunle evangelist moses akande akintunde omo won ni le ogun alaafin oke sokun ni lo oyo tobi dori afolabi nurudin ni alaro latori le de libya modupa o modupa epe okun ope olore adan datan ni o ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu tobi dori ba mi ba asiru omo adeniran lati ilu eko eko aromi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pasekere made omo ati ba e se un eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa lai ta lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin ka baya bi ti mo ti gan ko eko ni mba wa.

0: mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun ye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun ye hon gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo lasokan mi lohun na gbogbo kan aye lukara patapata nde bi lo wa nko okun lola fun layo lasokan mi amejo
1: emi ise
0: ema gbagbe pe le subscribe zi YouTube channel ti wa na o aji se bi oyo TV ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio TV aji se bi oyo radio ni Facebook Betunde ori IG na aji se bi oyo radio TV ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be lori YouTube aji se bi oyo TV ni o emi dagan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin baale e bi Adeyinka Olasokan mi kasama se daada ajoko bi e ni kilo wa

0: ti anu re duro lailai fohun nikan ton sise agbara nitori ti anu re duro lailai o da orun lati joba osan osupa ti irawo lati joba oru je ke nikan so wi pe
1: nitori ti o se nitori ti anu re duro lailai iyanu yo sele ni wo yo la.

0: online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to eyin ti mi eni abawade la ba rele o eni ajaba wa ni nba lo a die fun eji koko na ki nti o teju egbe ma akako pipa ba teju egbe ma ni ama lo lo ayin oju rere ni wo ri si wa akako to eyin ti mi a mo be o nitori obe ni nbe so atelese abe na o gbogbo eni to ba ni amo bo la o ni de ba nle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo a die fun baba je ro ma je le eyin ti mi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluweri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e worin lo ko tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titiri igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi binle sinu ba anuje mi ni bayin ninu ba anuje o e bi mi na sinu ba anuje e ni bemi na ninu ba anuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o diwo bi ojoro
2: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

0: Send Gbogbo se njala la la la. Ema yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese ten gbo ikan ni wa o. Ajisebi Oyo la ri, Oyo ni se bi baba enikan kan.
1: Ale.

ni mo fe eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni o yin ma bibo mo se fe puti re o tori oro yi o ma nje ipa iporuro okan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi to jula de yi ibi to jula de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

o mo e mo eni kan soso to to gba na oju won na ni gagaba asiwaju Bola Ahmed Tinubu tori were ta la bi ni were ile tori omo buruku ta pe yo ba mo ngba teyan ba dagba ni isin teyan wa dagba kawon kan mo wa pe ra won togi nita kan fe reyan je tori were ta la bi ni were ile la bi ni were nile were ile ta ni nile yoba oni jagaba Tinubu yasin gbogbo enu mo bi so ipa la to bori ipa o ti elomi ti o ni ti ese Tinubu ti o ni fun ati o le kanna ti o ya were ti o san lori kan to ba lo taku atiku easily lati southwest lodo wa nbi to lo nkanta atiku mo fi gbogbo mo fo olohun bura easily so se tara so se ini atiku o fi wole gbogbo ohun ini sugba baba nla were ta ni ayin tori were ta la fi ni were ile ni ayin a si ti ni meji iru re ni southwest nibi lodo wa nbi o ati ni meji iru re eyin awon eyan pupo awon eyan wo moselu iwa ma ndun mi pe ah ah se oju kan na ko lolohun fun wa ni si laaka iwa yato ni ta bi le joda iset ka joda digest kini yi ko de ye wa ka mo iru politics to n play at the national level ke se local politics tan play nibi at the national level keke bi oro ti a n so le kan ti baba mi apostle sunday jo kan la fi pe wole won ni titi wa ewu wa tara ta ni mo n ya wa lara mo n soro pelu ogbon agbonju yoruba ti n je ki ologbon o wa domu go ti en ba ti gbonju I mo n pa yan la ni o agbon gbonju ogbon mo n po ologbon la ni o deyin ka pe nbo bi awe rin apatapara atobaja ye mama jaya lolo ekun oko oke onile ola se mo bi mo ti lo se mo bi mo ti bere ni pe oro esin ni mo si bi ore o ti mo bi n soro pelu awon omo ti o fe se jambu ti won se CBT to je pe laarin 3 hours won ti pari CBT won ti lo ke je pe won fe ma gbe inu Covenant University ni ota won a ma gbe be lo for forever won kan wa se exam to je pe ijoba apapo lo si sanwo center yen owo ijoba apapo ni ke se pe boya enikan o je muslim lo wa ndi lo gba form Covenant University o fe mo wa de jabu lo be lati lo mo fi finran CBT exam computer based test laarin 3 hours won ti pari o won ti lo funny enough ni pe owo ijoba ni ijoba bi sanwo pe won wa ya CBT olu yi lo awon kan wa di won lo latari pe won ni won lo jabu tori Olorun ke yan de jabu ki ona wo lo fi gba pa ola iwo to nife si jabu ibo lo gba pa lara

0: kere se pa omo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jambo awon ni wo fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ibu olorun ara
0: ah aye sun ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye
1: iwo ni fo soso
0: mo la ti so esin di se lorilede yi adi sodoko wa nkan je adi sodoko wa nkan je atun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa mo to wa nje oye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were leta ni to to koju were ta tinu buta ni ni ayin to ye ko nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku o fi wole yo fi wole president lorilede yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosumo ni mo bi n so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa tiro nu wo ati rori wa o fi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile sose latiku wole o isile sose alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri ti tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba ayo adebanjo ta fe ka ma bu agbalagba igbawo lati e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yoruba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kin la anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi I mama n ya nlenu gan ni mo ma n ri iro lopo lopo ah he ewo e je wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro ese ti mo n so ewo le yibo ewo le yibo ewo bo tan di ni le yibo ewo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan awa la ma lama claim wokeness we rewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe obi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma lo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe wọ́n ṣe pè é fún tẹ́lẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ ibo àwọn tán wá pàápàá jùlọ àwọn tán wá látànàmbra tẹ́ ẹ bá lọ ń wo túìtì wọn òbí tẹ́ padà sọ di mẹ́sáyà tán sọ di ẹni tó fẹ́ mẹ́sáyà tí ó fix orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ṣe wọ́n máa ń gbé ṣe pè ní àwọn tán wá látànàmbra tẹ́lẹ̀ láwọn tán ti gbé ṣe pè lórí àwọn ayélujára social media táwọn kọ́mẹ́ǹtì tó ti lọ ti pẹ́ sẹ́yìn nígbà tí ò tiẹ̀ tí lálàpọ̀ wọn ó tiẹ̀ mọ sọ pé òun fẹ́ ṣàárẹ̀ ẹ mọ̀ kí wọ́n gbé gbogbo pé kò tí ẹ lè dá nǹkan kan sí wọ́n gbé jù sẹ́gbẹ́ kan wọ́n kọ́kọ́ bára wọn lọ pé yíbò ìjọ làwọn àwọn ò sì dé ipò ààrẹ rí láti ìgbà tá a ti padà sí democracy. Awa la ma wa feel la ma wa sora wa di pe awa bawo ni mo se be pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe okunrin nwole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space. In the other way, we will take Lagos. That in formula, and that one, one Yibo. We will take Lagos. We will take Lagos. Then formula, then halle, and that one. Ibe la siri, you want to pay. As only hidden agenda, one. It's one pursue. Ibe la one, ala ni la akai yo bakan, oma le yo bakan, awa la ni la akai. Awa de denin, den robo kan. No one be o bi leri na ngbe GRV na npe ngbade bo ani to pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bu kan ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo nleyin Chinedu lo lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di gba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lo wa sora re di gbade bo in wa ri won ba wi o wa lai ba won Yibo wi bi awon lai ni la aka e Yoruba awon ti won ni la aka e ti won e ronu ninu awon ti le Yoruba openly ninu awon WhatsApp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon Yibo na so pe Yoruba Muslim kini kan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket. I see they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now, they know what is at stake. But they just want to be hypocrites. Musi hate. You know, go and watch hate you. La wan alabosi. Olo mba ngbo mo hate alabosi ba je. Mo hate alabosi ju. You are the most high. Funny enough, ni pe. If that ima wan alabosi ni pe. Tinubu tan so yi. Iyawo re to wa ni le re. Pastor ni ninu jori di imu. Gugwa wan mo re kwata kwata. As in Christiani ni wan se. Gugwa wan mo Tinubu. Yato fa wan ti. To je iyawo mi to ti dagba. Ta won je kini gugu awon mo re Christianity ni won se mo le so gan ko lo dari mi pe Muslim o Tinubu o ko lasan po nje o ko lasan ni asiko election ni baba nlo mo so lati ijimo tan nlo kaakiri tan nlo umura kaakiri lati bi wu awon Hausa tan mo pe nibe majority won Muslim ni won won asi ni support ani tan wa wo pe ke se Muslimi. Awon Yibo wa so wa di

ti orilede yo ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona o la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo si source ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa laami ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san akan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka je ku je latari pe won ba fun won ni fake prophecy about kan wo se fun won abi awon babalawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri ti o ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so owo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo ta te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja ore lo hi owo to olorun fe so le sáwọn èèyàn ní láà tá a gbádùn lórílẹ̀-èdè yìí sá tá a bá regulate ẹ̀sìn níbi wàhálà láǹfà àǹfà wèrè lọ́yàn ni o yàásin ogun gbọ́ wà láìta láì tá a bá regulate religion ní orílẹ̀-èdè tá a wà yìí àǹfà wèrè lọ́yàn ni ọlọ́run bá ń gbọ́ we are leaping and sitting on a time bomb wàhálà àwọn ọmọ tẹkọ̀ létí lọ àbújá ẹni tó lọ àbújá ó dé olóhùn òró kankan ó ní ẹlòmíín ti mú ni hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba le mumu debi pe o nfu wa aye ranse orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ma pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko aramu gba

ibẹ ni Boko Haram gba wole o ti menace Boko Haram o tan le lati bi odun meedogun nsin lataye Obasanjo ni menace Boko Haram o ti tan le o ko tan le disin o ko tan le dola o won po si ni o won tun ti leka won tun ti ni swap iswap won ti tun ni iswap na mo ka eyan ti a se da po mo wa lati orilede Malaysia ayin te n gbo lati Italo mo ki yin eyin ti Nigeria mo ke eyin na mo ki yin lati Ghana mo ki yin lati United States of America e seun o e ku tetisi si te n gbo mi te n gbo aroye mi te wi pe wona wona wo ni yin kan wi sugbon eni to ba weju nle ru omo ba o iru awa ta weju bayi nle ru nba o eni weju le ru nba o ibi ti wahala wa esin ti o nti o da le lorilede yi tan ba tete wa nkan sisi kan regulate re Nigeria o le ko le progress o ke se pe o eni to weju le ru nba ni o a le ni tesi waju kankan o to ra awon eyan wa productive mo o gbogbo aye eje ka ina ni nje ka awon eyan ma lo lu jibiti ngba ta won woli awon pastor awon afa awon agba afa ta tin sogun tan se se pa awon mo tan lu jibiti to ye pe jibiti la awon mu ni se tan lu jibiti anan so se fun won nan se tuto fun won anan so so le awon nan so soke ogun owo ayi awon nan se gbogbo awon po mo osonu ko binrin osonu kan fi nkan bayan lo kan fi ba awon obinrin sun lajo se po awon tan se fun awon babalawo awon afa awon osegun awon ni o to bi je pe awon mo secondary school gan mo fe se se mo fe wa productive mo ma awon mo secondary school ta na tin se yahoo abi yes egbo ngba ti gbogbo odo wa sin ba di yahoo tan funny enough ni pe bi ta awon yan ti wa improvise de to ma rowo yahoo jikode to ba campaign yahoo di governor sáwọn yahoo ti ati mo se governor se won ti ati mo se governor awon yahoo won ati mo se governor wa ha se won ati mo se governor wa pelu owo imo di tan ko wa to je pe la n gba lowo won a be mo bi won ti rowo won ka sa ti fa wa lowo Nigeria o le da o ban ba wa nkan se sore esin ti o je ka won eyan o mu se lokun kundun mo ti won fi gbagbe pe idise eni la mo ni lole Nigeria o le da o ke se pe o ore pe ko o a regulate esin lorilede yi o te o ba se eni to le gbanu oju awon kini ko regulate religion kan se bi Paul Kagame Rwanda Nigeria o pada lana o ke se pe o eni waju le ru nba o eni to ba gbo mi to ba gbo mi lowo lori radio te n gbo mi lowo te ba mo awon te le mo advice boya awon tan wa njoba boya yin le ko article ni boya le ko royin ni boya le ko letter ni sile igbimo asofin labuja ni senate ni rep bi won se regulate religion lori lede yi tori ko je o so awon eyan dole awon pastor awon afa ti mo mo daada awon ti mo mo daada won se ogun won se se fa won ama yawu awon jibiti tan se se awon mo njibiti a ti so owo de olorun wa lori lede yi ko ani se ribe bo ni o se ni ribe nigba to je pe gbogbo wa na la se bi iwe kan ti gba mi Fatai Bandele Olusola ti won send si mi ni Johnny ti enikan tojo mo Nigeria se Canada kan na ni woman yen gbe ni local we yen how we are bawo ni mo ti gbagbe title we mo nbo na

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swear fun tinubu o koda o promise enikan ta jo wa ninu group pe o won ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swear fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti won bi ni se swear fun president elect tinubu 40 years old man oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever agba o ti ru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na si pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo ta mo di sorry ni bi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan bi ni iya re ya re ni si o ni ya to de je le o lori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lo de oko re te ba ranti ni bi eto kan ti mo ti se ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakiti esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse ti fi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blow ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blow ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo yun ku po para re ina kew in lo lo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomiin mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba ko mirin darara balu mi fo bage bage o ba le sa fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya ti so ko si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christianity to fi de baba lawo na di so di oko wa nkan je they have turned their religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bilerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadua fa won jibiti awon ole tan jale so ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa papa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo awon the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti so mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan na o ni ka

orin yi muritado afta muritado abdullah muritado abdullah atura awon ni won ko o wa ni ori audio mark te ba di search asbi h a s b I rabbi r a b b I mhm space yo asbi rabbi mhm muritado muritado m u r t a d o h mhm e wa tun fi space e wa ko abdullah e tun fi space e ko atura te ba di search e o wa ni audio mark ke lo ma ba wa gbo nbe inte bi le support afa monitor don ti e inde mi le bi support e ni mo bi n sapeju re fun yin eyin e support re nipa ki gbo orin re lo audio mark be ba se gbo to ba po yo ma rowo die die nbe.

akoko na ni pe ka kokko si ofin to le ofin to le ti o ma dase ri afa awon tan hu wa buwe ofin gidi to le ta so abado fin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are all contributing to the decadence in Nigeria. Emi na ti lo se exam ni beri awon special center mo lo se neko nberi lana badan awon yun na lowo won mu wo oh special center won ro ba won bi pa ni kankan la e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kankan la iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni mo kun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo si tun ma bribe lecturer ni won ma wa bi o se gbe orijo ti o fi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo yan gba sise boya bi hospital kan na lo gba si en ti o ko imagine le doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain ni doctorship re lo bi attain ni doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon eh bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kaju osun awon dokita ti won kaju osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shil
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba jede to pin ikin to jera de leni yi kolon o sa forije fun wa gbo ki gbo wa na ka lo tuba aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o aye wa o bayi o ha bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can repent e toro darijin nigba ta ye si wa nle o.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni joni ni bi odun meta odun meji seyin ti won tun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi.

bori oruko n o je ka revi si mi ko ye mi afigba ti egbon kan to ba pada nsoro nipa baba un ase federal college of education special to wa loyo won ni baba yi nigba aye re to lo soju oyo ni legbe ma sofin nigba n loja pita pita loja takun takun ti a fi gbe spread wa soyo alaafin won fi gbe spread wa soyo alaafin awon kan won yi mi o je ko ko baba yi o parun se mi ogbonju mo gbonju mo bo mi o mo ba tori baba won o ku ko ti gbe baya bi odun meji si meta lo sugbon in ma ni gbogbo igba to fi wa laye gan a se ba baba ti dagba a baba ti dagba sugbon oruko in ese ma ri ninu oyo ka kire ti oye ntele ni jo nle nikan wa salaye pe bo se je bo se je bo se je won to fi awon bi kan na sori oba lamidi adeyemi keta na bi pe won fi bi kan na sori bishop ayo ladigbolu bi ase senu ta se senu awon eyan kan baba yi ko lo ja fitafita pe ko complex ke so loruko mi o awon kan ni won ro pe en gbogbo akitiyan ti baba yi ti ma nse e ja fi kini e ja fi ona oruko re soro mi ti ye yin e ja fi ona oruko re baba ko lo ja fitafita pe e bi oruko mi si iru abiola na ti won ti so ojo to ku di ta so june 12 that's why the democracy day ni isin sabiola loja fun pe e so june 12 di democracy day ni awon kan ni aja bita bita ki buhari na o to so pe e je npe e ja fi ona re awon ti won ja fun democracy nu o ta wa n ja npa ni re ta n lo basu basu ta n lo yan mo yan mo ni isin awon kan ni won fi emi ara won lele eyin o gbo ninu iwe alakawe ile nigeria ti oga mi gbenga adeboye to ko ni to nso ninu awo re to ni eni o ba ri koka iwe alakawe ile nigeria ori kini ese kini to ni eni o ba ri oka ta na bi gbohun soke eni to ka to ni yo si se ni igba ti awon kan ba fi emi won lele igba tuntun yo si de sugbon opo oselu ni won di oje lu ma aye lowo o a o ni fi emi lele ti de gbenga adeboye to n to n reverse awon bi awo lowo to ko ti won o le parun a bi mko masudi kasimawo abiola awon nu o awon ni afi emi won lele aimoye awon akoni tan ku soju ija aimoye awon ta ran ti da ko se ran ti tan awon okunrin meta kan laye igba ti won fi gba ijoba lowo abiola ti won je o se ti won aija ki plane loruko tori abiola pe ki won le ba gbejoba le abiola ta aija ki plane eyin ogbori e mo binu sẹyìn ògbó kọ ọmọ rí àwọn ọkùnrin mẹta ọdọmọkùnrin mẹta ni o mọ ń bọ ẹjẹ ń wọ ọkọ wọn lọ kí n wá dákọ wọn fún yín torí àwọn náà wọn ti fi yàn lọlẹ kí tàn ó lè mọ gbàgbé wọn bẹẹ bá tún gbọ lẹnu mi bóyá yìí náà lè sọ fún àwọn ẹlòmíín.

kini oro wa dale lori o na ni awon ona ta le to awon kan ta le se ti oruko ti wa na ti o fi ma wa lai lai ta fi wa laye kan ni kese bi dodo efan baba ti mo da ko ti pe won ko kini loruko re nilu oyo olu afolabi ni o olu afolabi ni kin to gba pe olu afolabi ni o ni won so pe o si okun ba bi sped federal college of education oyo to bi de lu oyo a lo soju oyo ni nilu abuja lo fi ja takotakun pe won gbe kini iwa so yo lasiko to soju wa ni abuja ni won so pe sped lo do yo pe lawon nkan mi bam bam bam bam to se koda won to ma organize bi ni lododun na ma organize round table ni wo ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon ti an soju ijoba ta n soju wa nile ni joba ni won ma n wa si bi apejo ta awon yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo ti tan se last ni december odun to lo o ti ku ko to digba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk oruko baba yi na ni panu kila wa na ta n se lowo kila to ma se eje ka lo ka lo mu daada lokunkundun ka ma se gbogbo nta ba se fun eyan o na ni o ma wa leyin wa ola ni won ma so leyin wa ni won ma royin ti won fi ma royin wa leyin wa ola o ka gbaye ka se daada lemi bi ma so pe ka paju ba le de so alolo ka le joko to da to dun le tomo nitori aroba ni gbogbo wa ladi tan o nta ba wa se loni na ni o si di tan leyin wa ola mo se ni ka ma se daada ka gbaye ka se daada Adeyinka Olasukanmi kasa ma se daada na loruko mi. Mo lero pe ti gbadun mi laaro yin boyin bo se gbadun ti ti o ba gbadun eko gbona laaro kutukutu. Aro kutukutu oba makin.

0: I ma binu ah ni le mu koko nu we royin wa laaro yi osina osina o ko se ina lori phone nu wa osina pe pe ayin ah si ni generator a ma n charge ka kiri ni bi ka ko charge bi ka ko ju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge e ti mo n lo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti kitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbogbo eni ma ni lowo ko no ba mi ran
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun re epo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale nje ladugo ti en na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakutakun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na n gbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa n so yi o enikan la wa n so yi o o nkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se wiring le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gugu awon mo le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon Abilete mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan n jafani ti e na ladugo abi iwo nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania won se ma nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be a be lo charge ile yi nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso giogi o ni to sora re di ti orin nle nle o omari seki bale kan ikan ni mo ka nkan seki olohun adia fun iwori onikan nigba titi n darin onikan soso giogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gbaru dori o
2: lowo ko lohun ba
0: ti wa ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran wa lowo ni ayin awon te ma nsa anu wa tan ma nbu wa lo mo fi olorun ba se ri be la won kan na ana ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa nikan le yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ah ala awon ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yun lole karin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo sun dele alai awon yo to ma ran ti re si daada gban se ran ti re si daada lawon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni tun le ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan o je pe bi lo nbi o nikan bi lo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irapo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je pe bi lo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi lo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe eladeyin nko lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajoko be eni kilo wa so wi bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o lere o.

tan mo gbo pe bi pe n to so ni pe ko si nkan kan to won je laaro ya won ata won omo pe lo n fi bota pe ai dake ku ai wo sunsun ai wo sunsun daran be yan ba se dake tara re o ba dake lo n ba fi jade bo se wa ri baba ti ori pe baba lo mi la o pe okunrin yi kan wa la da re kan lo dari jin da egbese ni yin bi sere gun o tori olodun bo si wa fe yeyin pe ngba baba ti so npe sile marun ko si lowo awon na o akan ri nbayi ni o ko sowo lowo awon na o baba pe ko so wo gidi kale mi na fun o fun lapo kan pe ko ma mu apo kan lo inu re dun to ba lo baba yi na to n wa legbe mi olodun dari je mi to ba je pese mo fun na ni 500 olodun ni ko ba owo lowo mi na laaro ni baba yi wa fi n soro ninu masala si pe nla to ri mi o se be mi ga ni lowo lowo ase o da bi erin ni ke se bi erin e da kun tori olodun ma ko oro ti mo n so da baba yi wa so wi pe aso nla ko le yan nla o fi emi le o ni o fi eni yi le o wa wa ba emi to wo pe eni ti o lowo lo ti o run lowo ni ko ma pe eni ti o ti e ti o sa do ni o ni bo se po eni yi lowo tan lo tun pe mi na lo bo je leyin mi na bi o se ma so nu bi o se ma so nu in wa bi se regun o tori awa na n toro ni won fun awa na ni o sugbon latari ati leyin ti lo je ka awa na le se ru eleyi o emi na n se eleyi ni oruko eyin alati leyin wa ni o gbogbo eyin te ma ran wa lo gbogbo eyin te ma n gbise fun wa en te ma n gbise fun wa ise birthday jingu jingu gbogbo eyin te ma n bun alo owo data ti mo se ma n da ko yin baba fata ilamidi lọwọ londo state madam fumi kemi nilu ibadan artist michael awosola angelo lati ilu abuja afolabi nurudeen alaro lati orilẹede libya baba basiru ọmọ adeniran lati ilu eko adeniyi ahmadu asiru asiru ahmadu adeniyi lati ilu papo Mr. Yusuf, don't sell up about the hospital lawyer when he be a more bad than he'll be your day. Baba Basiru Adeniran. Omo ba lati gbolumu idini Adekunle baba mi ti mo tun mo nke si tin ba ti fa jogo Evangelist Moses Akande Akintunde baba mi Saminu omo Adepoju la America omo won le ruwa ojoko agbedudu ori okele baba mi Fata Ibandele Olusola la America Miriam Sinkins Adesewa Adepoju la America baba dada yi Sunny Success Odola omo Ogundare ni United Kingdom lohun gbogbo eyin alati leyin wa te ma ran wa lowo olodun oba yo ma ran eyin na lowo abudi ni tomi okun abudi ni tomi osa gbogbo wo te nfun awa ba se na tabi ra data tabi na ta tun fi na si le se wa die die were were bo se nseku bo se ngban sowo lawa na la ngban sile o awa na ma ran awon eyan lowo ni bi kapa ti wa na se mo olodun ba ngbo ola ti ta wa fi yan o yan fi nda wa na mo ladugo pe yan daada la wa na en ba wa se mo yin le yan daada ta

o duro tolorun ni tawakalitu obolorun duro ni obolorun duro ni e dakun iru awon won yi ni e ja ma ran lowo ta ba re omo kan to ba fe dide kafa lowo soke e dakun iru awon ta le ma ran lowo ni ati iru awa na ta wa na lakaka gogo wa bayi ta jo lakaka eyin agbalagba na le ma so fe eni ebi ba pari ni mama ya yo tori mama bo se ma nse eyan teyan ba re eyan bala kiyan ba ro luran lowo kankan to je ke ma da ko re bayi e dakun tori olorun surprise re laaro yi olorun oba yo surprise yin na bo se pe e fe ra data lodo re ni e le ra data fun yan lodo re e de le bun lowo sa account re straight ko ri alert ko ti e mama ibi ti owo na ti wa pe nikan lo sa nu ohun laaro yi e dakun iye kiye ko ba je 1000 ko ba je 500 omo le iwe ni fully ibadan abi nkan lo wa titi tun se gbiyanju yi e dakun tori olorun mo fi olorun be yi e dakun e ba n surprise re laaro yi e ba n surprise re eyin na si ba oju ere atanu olorun pade lona kona te lero account number re je npe lekan si First Bank ni o 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 31 20 31 20 gbogbo eyin te ran lowo olorun yin ran yin na lowo 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 that ati mo fi wa so online laaro yi wa line ko nlo fun mi bi o tun se lowo lowo bo se jo ma le iwe ton o ni send the number si o si send e lo ba fun mi ntemi na fi le ran lowo ni mo nse emi o lowo ti mo kuku le fun lowo ti mo fi le fun nji o ni lo ba mi chat o ro bi mo lowo lowo ni o ni o nfa ma se POS tin ba rowo ti mo le ya o ki n ya o o nfa ma fi se POS ni ile iwe ton wa pa awon mo ile iwe ta awon jo wa won ma awon ese ma jade lo withdraw wo ni bi kan nkan to n ba da ale to n ba n se were were won ma se yo ma reduce stress won o ni o tun ma ri toro kobo line bi owo ipinle o emi na to wa bayi wa line lo lo o ba ni ko lo ba omo oba ladigbo lo mi de ni adekunle in mo bi won jo pari re si sugbon omo oba na o lo lo lasiko omo oba na o lo lo lasiko awon ta ma ran alo na nu omo oba ladigbo lo mi de ni adekunle baba mi evangelist moses akade aketunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilo oyo atiba isa mo pe in wa pe ke ba ran yan lowo bayi ri e daku s malik wireless communication concept salaudin malik olasukan mi e ba n surprise re laaro yi First Bank ni account ti nlo 31 20 71 23 09 inter data bo ba je pe fe ra data na ni e ra data lodo re e ra data lowo re e le ra fun yan e le ra fun yan e le ra fun yan gbogbo eni to ba ran lowo olorun yo ran won na lowo emi na ti ran lowo ko lo ran emi na lowo o in ti mo ni ni mo fi ran lowo yi o ko lo ran emi na lowo ko gba la nu dide fe mi na mo fe mi olorun ma ba nfe ateyin na gbogbo mo fe yin na ko lo ma ba yin fe gbogbo mo ko teyin temi yin ko laburu ko lo n le jina seyin na sekere rode banuje ni rogun banuje o ni sokun ni jekoro 3% ni phone mi ku won si ti ji power bank mi lo ibi ta je lo charge ko ni ju bayi lo eyin temi iyin ni ti ma se gaya e ba n patronize S Malik wireless communication concept alo ba yo wa pelu gbogbo wa iko ikobala iko ikejo aseti eda o nse olohun agara o ni da yin o ni mosi ni moya o si o ni ta yin o ko ni ta yin ko ni ta ran yin ko ni ta mi ko ni ta ran mi in ni kowo owo mi o ni kan sale apo in ni wowo ti kajo ma gbere kongbe se odun yi tun tin lo ko lo ran wa lowo gbogbo awon ta ran wa lowo gbogbo awon ta tin ran wa lowo awon ta tun gbero pa awon ran wa lowo ko lo nko ma ran wa na lowo 07068874274 ni aro bani soro ti abile ba mi chat te le pe mi na si adeyin ka pe nbo bi awo irin aja alu oyo ti gbo lasan pe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o to oni yan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je na e ko ibinu a ma be nitori obe ni nbesu atelese a si be na o 2% ni phone mi ku gbogbo eni to ba ni a ma bo nikan la ni de banle nitori baba ku dededede kojo kanrin orun aro wo ade am baba jero mo jele o nje kin laye ipin se aro wo laye ipin se ile oluwa ri gbona ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbese aye yin no ni gbona o nitori ko tututu bayi la aro de
tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so.

Oyi sọna ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati tuki emi ateyin titi digba mi ta ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin mi nfi ile sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje e fe mi na sinu banuje e ni fe mi na ninu banuje o ka to rira layo ka pade nire ipade wa o di wo yojoro.

0: o fi
1: emi bi anu ati do lori la mo lori la han o
0: sori ala
1: ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin oro wa ma tu awo eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese hin a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni